0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.5.

0: Uga sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine. Alas 8 ng umaga, ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me. Kathy G. Alas 12 ng tanghali, 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars, Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan.

0: Trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
2: FMR.
0: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May ba?

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento.
4: Alone.

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!

0: Ang oras sa FM Radio, 9:30. Ang lupet!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
4: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
6: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
8: Agbyag kayo aming nga kabayes ita Baguio. Nalaming ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kanikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dalakang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Ano man ang panahon.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 10 in punto, ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR Ka Vibes, iti Soundtrip

0: Frank Lopez.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, Kavais po sa Soundtrip, ang Lupet! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nako, kumusta? Kumusta naman mga Kavais natin dyan ngayong weekend, ngayong Sunday. Ngayon po ay September 6, 2026. Nandito naman tayo sa oras para i-play yung mga kinahiligan ninyo mga kanta. Diba? Na magbibigay sa inyo mga alaala. At syempre sa mga kantang kahit ilang beses mo nang napakinggan, hindi ka pa rin nagsasawa. Welcome na welcome po sa ating programang Jukebox King and Queen. Alam nyo mga ka-vibes, napakasarap talagang pakinggan yung mga lumang kanta. Yung tipong isang intro pa lang, alam mo na agad kung anong kanta yung pinapatugtog. Tapos biglang may pumapasok na alaala. Naku! And minsan, may naaalala tayong mga tao. Minsan naman, isang pwedeng lugar, pwedeng panahon, o di naman kaya yung mga panahong wala ka pang iniisip na mga bills, di ba? Wala ka pang iniisip na mga utang, o di naman kaya yung mga problema. Pero, yung mga ka-vibes natin ngayon, nako, saan ka man, nasa bahay man, nasa trabaho, nasa biyahe, o kahit nagkakape lang, samahan po ninyo ako, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At syempre dito lang sa Jukebox King and Queen, balikan natin yung mga kantang naging parte na ng buhay ninyo or buhay natin, di ba? Syempre kasama ako dyan. I don't wanna exclude myself. I wanna include myself, sabi nga nila. At syempre, kung may gusto kang marinig, baka naman may request kayo dyan. Isang kanta para sa isang special someone, para naman sa barkada, o pwedeng sa pamilya, o pwedeng para sa sarili mo. Bakit hindi, di ba? Kaya relax lang kayo, ha? Enjoy the music and let the memories come back, sabi nga nila. Uy, mga kabais natin na, yung mga pwedeng magpadala ng mga pagbate, nako, ipadala po sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Enjoy natin ang inyong umaga dito naman po sa 92.3 FMR, ang Kavais mo sa Soundtrip, ang Lupet. Oras natin, 10:19.
3: Sunday vibe check! Oras na!

0: Makivibes na sa playlist na mga certified.
1: O giliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox Kings and Queens.

0: los pets.
1: Good vibes.
2: FMR, kabais mo sa Soundtrip, ang Lupet. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama pa rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. That's me. Yes, that's me. Malay nyo, nakalimutan nyo, kaya inuulit-ulit natin. But anyways, welcome po sa ating programang Jukebox King and Queen. Kasama pa rin po ang inyong mga jukebox hits. Ayan. And mga pagbati natin, lalong-lalo na marami sa mga kabayos natin na nagpadala ng mga pagbati. There you go, unahin muna natin si Cesar Rabado. Sabi niya, hi DJ, listening all the way from Sydney, Australia. And nakikinig daw siya sa atin live sa streaming app natin. Relate na relate siya sa mga songs. Ang sarap daw pakinggan, lalo na kapag malayo sa Pinas. Keep the great music coming, sabi niya. Thank you. And syempre, tama nga naman si Cesar Rabado. Pag malayo ka sa Pilipinas, wala ka sa iyong bansang sinilangan, eh masarap talaga makinig, lalong-lalo na yung mga nakagisnan mo mga kanta, o di naman kaya yung mga kantang alam mong makapagpapaalala at makapagbibigay sa'yo ng a taste of home, sabi nga nila. Yung pakiramdam na ikaw ay nasa bayan mo, o kaya nasa Pilipinas ka. Diba? Kaya yung mga kabayos natin dyan, buti na lang, meron tayong mga streaming app. Thank you so much sa pakikinig kay Cesar Rabado. Binabati rin natin, syempre, si Arlene Aspiras Aquitania, o kaya si Jessamay Aquitania. Sabi niya, blessed morning. Wishing you a happy and a blessed Sunday. Maraming salamat kay Jessamay Aquitania. Binabati rin natin si Giovanni Ardales. Pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy family from Giovanni Ardales ng Batangas City. Maraming salamat! Binabati rin natin si Altesa Herrera Sino Cruz. Have a blessed and happy Sunday. Kumusta kayo? Sabi niya, regards to everyone. Maraming salamat. And also binabati rin natin lahat ng mga ka-vibes, especially kay pinapabati niya ang Totoy Kuya family, especially kay Jessime, Claudio, Teresa, Chinita, Malu, Giovanni, and binabati rin daw niya ang FMR Angel, especially kay Mary Lou, Sally, Jolly, and Tessie. And speaking of Sally, happy birthday sa iyo. Ayan, belated happy birthday kay Sally Lopez. Binabati rin natin, nakikinig daw sa atin si Randy Santisas. And pinapabati niya si Jethro Romano. Thank you Randy Santisas. And also, kay sino pa ba yung mga nandito? William Mortel, good morning sa'yo DJ Kuya Totoy at sa buong FMR squad na laging nakatulog sa FMR. Thank you! And syempre, binabati rin natin si John Paul. Good morning po Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. Requested song niya, Dalawang Api, Bernie Gonzalez or Imelda Papin. Wala tayo, hinanap ko na talaga. Wala talaga eh. Nag-play na lang ako ng Imelda Papin. Ayan. Si Sari Lerma naman. Or Lerma Sari, good morning and happy Sunday Kuya Totoy. Shout out sa mga FMR squad at FMR DJs. And advance happy birthday kay DJ Mama Mia. Ayan, malapit na malapit na. It's gonna be on Tuesday. And shout out din daw kay DJ Sigel. Next naman. Inspired lagi itong si Lerma Sari. Coach every day, hi to you. Good morning daw, sabi niya. Good morning Kuya Totoy. Blessed Sunday and to all FM DJs and FMR squad family. More power sa 92.3 FMR. Maraming salamat kay Coach every day. Nelson Malinaw, good morning DJ Kuya Totoy. Happy Sunday. God bless po. And nakikinig daw siya all the way from Bacoor City. Eto pa, nakikinig din sa atin si John Vincent Sagrado. Happy Sunday morning Kuya Totoy. Pabati po ako from Sagrado family ng Tansa Cavite, always daw na nakikinig. Thank you. Hello Kuya Totoy, nakikinig ako sa programa mo ngayon. Pa-request po ng Pag-ibig by Eddie Peregrina. Wala din tayo nitong song na Pag-ibig by Eddie Peregrina, pero naglagay na ako ng Eddie Peregrina any song basta makapag-play tayo ng Eddie Peregrina. Okay? From Nong Nong Marcos. Uy. Good to hear from you, Nong Nong. Eh syempre, binabati rin natin si Teresa Manilin. Ako, marami to ha. Bear with me guys ha, kailangan ko talagang basahin na to. Good morning po Kuya Totoy. Sabi niya, thank you so much for the program Jukebox King and Queen. It doesn't only create fantastic feeling, sabi niya, but has truly become the highlight of my weekend. Wow! That's so nice of you to say. Bringing so much peace and joy to my routine. May God bless you and keep you safe always. Maraming salamat kay Teresa Manlidi. Star Racer naman, good morning DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday morning. Always listening here sa Prensa Lian, Batangas. Shout out din daw ulit sa Dory. O kay Dory, kay Rizzo Lubrino, kay Violeta Basilan Alvero, kay Feli Villaflor, kay Consihal Nafol Johnson Abelliera, Edel Nami, kay Kia Nami, and of course, si, ano to? Ah, ang tropang Giling Giling. Ayan, sigurado ko marunong marunong sumaya yung mga to. Kasi pag sinabi mong Giling Giling, ay assume, sayaw-sayaw to. And because it's song niya, Have I Told You Lately by Rod Stewart. Ayan. Ako, hindi natin pwedeng i-play to. Ha? Hindi to kasama sa programa natin. Star Racer, pasensya na ha. Mga jukebox tayo. Alright. Si Deral Messiano, good morning DJ Kuya Totoy. Happy Blessed Sunday. At pabati po sa lahat ng solid Kuya Totoy family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Maraming maraming salamat. And binabati rin natin. Ano to? Good morning po DJ Kuya Totoy. Pa-request po ng iniibig ko ang iniibig mo. Imelda Papin. Naku ha, maraming nagre-request ng Imelda Papin. Sige na nga, hanapin ko ha. Pag mahanap ko to, John Paul, i-play ko ha. Ayan. Binabati rin pala natin, syempre, si Josh Kyle Edip. And, ayun muna. Buti na lang. Naitawid natin yung mga pagbati. So mamaya magbabalik tayo ha, kaya tutok pa rin dito po sa inyong programang Jukebox King and Queen. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa 92.3 FMR. Ang kabais mo sa soundtrip, ang lupit. Aras natin, 10:47.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3

0: Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsama ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
2: Ang lupet!
3: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
2: Ang lupa!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR, ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: lindo, Pat!
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, Kavice mo sa Soundtrip, ang lupet. Yep, talagang malupet. At syempre, kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox King and Queen. Kumusta, kumusta? I hope nag-enjoy kayo sa mga songs na pinapatugtog natin, ha? And I think so, may mga pahabol na mga pagbati dito. Yep, syempre, huwag nating palampasin na hindi basahin para naman ma-inspire yung mga ka-vice natin dyan na nag-e-enjoy sa pakikinig. Aside from the fact na nag-e-enjoy sila sa pakikinig, nag-e-enjoy sila na mapakinggan yung mga pagbati nila. There you go! Binabati natin ng happy, happy at tuning in, lalong-lalo na kay Mary Dulay. Good morning po, Kuya Totoy! Happy and blessed Sunday. Take care always and may have a good health. God bless you always, sabi niya. Maraming maraming salamat kay Mary Dulay. And sino pa ba? Yung mga nagpadala ng mga pagbati. There you go. Si, tawag nito, si Andrew John Habagat. Sabi niya, good afternoon, Kuya Totoy. Tuning in from Brisbane, Australia. Mainit na hapon. Springtime na daw sa kanila. Ayan. Kasi syempre, if I'm not mistaken, advance sila dun sa atin ng 6 hours. Tama ba? 6 hours. Kaya, good afternoon na siya. And syempre, binabati rin natin si Eddie Acosta. Hello po, Kuya Totoy. Good morning po. Sabi niya, pa-request po ng song na Kasalanan Ba by Menopause. Antayin po namin. Thank you po. Tsaka pabati po kay Papa Eduardo at kay Mama Alma, kay Maria Christine, Rosemary at kay Jaymar na nakatune in sa may Gawad Kalinga na Pindan, Taguig City. Wow, mabuhay po kayo dyan. Nakikinig sa atin all the way from Taguig dyan sa may Gawad Kalinga na Pindan. Alright, thank you so much. And binabati rin pala natin ang happy happy tuning in si Junel Pangilinan. Sabi niya, good morning po DJ Kuya Totoy and lahat ng FMR crew. Have a blessed Sunday. Pabati po sa anak namin na si Elona Agatha at sa mami
0: Ang Lupet!
2: Or si mami Carolina ng Teresa Martires Cavite. Thank you so much kay Junel Pangilinan. I do appreciate you guys for tuning in. Mabuhay, mabuhay kayo and enjoy, enjoy. Sino ba yung mga hindi natin nabate dito? Binabati pala natin. Happy, happy tuning in. Hello Kuya Totoy and thank you always, sabi ni Mary Dulay. Maraming salamat. Ayun, nag-message ulit. And also binabati natin si... Okay, nabasa ko na pala to. Maraming maraming salamat. Ayun, may kumabol si Edel Nami. Sabi niya, good morning po DJ Kuya Totoy. Araw-araw ako nakikinig sa inyo dito sa Prensa Batangas. Pa-request po ng awitin ni Renz Verano, you and I. Maraming maraming salamat. Ayan. Yung mga song na pinapatugtog natin or piniplay natin, mga songs from yesteryears, mga 1970s, ayan, 1980s na mga jukebox hits na talagang naging parte na ng buhay, lalong-lalo ng mga tatay natin, nanay natin, mga gulang natin, si tito, si tita, o din naman kaya si lolo, si lola. Ayan. And syempre, magbaliktanaw tayo, ika nga, sa mga kantang, alam niyo naging bahagi na ng buhay ng mga ninuno. Hindi naman ninuno. mga ka-vibes nating nauna. Ayan. Syempre, tuloy-tuloy lang tayo sa inyong mga awitin jukebox hits dito lang sa programang Jukebox King and Queen. Kasama po niyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa 92.3 FMR. Ang ka-vice mo sa Soundtrip, ang lupet. Oras natin, 11:21.

0: Cristino Per!
1: Go vibes!
2: Dani 2.3 FMR, ang Kavais mo sa Soundtrip, ang lupit. Magandang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Kumusta, kumusta? I hope nag-e-enjoy kayo sa mga programa. Sa mga songs natin sa ating programa. At syempre, nako, whether we like it or not, kailangan talaga good things must come to an end.
3: Sabi? Ano, so, no, parang dalawang oras, sobrang bilis lang para sa'yo.
2: Grabe,
3: parang
2: no.
3: Parang kapasok mo na kanina.
2: Ang bilis.
3: Ang bilis.
2: Anyways, I hope nag-enjoy kayo sa programa dahil ako sobrang nag-enjoy ako. And syempre, tuloy-tuloy pa rin ang kaligayahan.
3: Totoo naman yun. Eh, pero wait lang, bago tayo mag-push sa next na program, which is yung Soundtrack na Buhay Mo. Kamusta ka naman, Kuya Totoy? Ano ang latest? Ano ang balita?
2: Alam mo ako, okay naman ako.
3: Okay naman so far.
2: Sobrang blessed pa rin naman. Blessed na blessed tayo. Lalong-lalo na okay na okay tayo. Kahit na very erratic yung weather, sobrang malamig. Siyempre nakakaramdam tayo kuminsan na parang sisipunin ka o di naman kaya pagod ka. Pero kayang-kaya pa rin yan.
3: Kaya diba? Sabi ni DJ Sigel kahapon, take vitamins.
2: Yes.
3: Totoo yan. Wala
2: kayo
3: choice.
2: Lalo na vitamin C. Ikaw nagtitake ka ng vitamin C.
3: Oh, Celine! Because you will never be Celine.
2: And syempre, kailangan din natin yung mag-hydrate, sabi nga lang.
3: Yan, totoo. Water.
2: Kumain, ayan. Kumakain ka na ba ngayon?
3: Oo naman. Oh,
2: that's good.
3: Oo.
2: Kasi dati si DJ Foggy talagang diet-diet kunwari ito.
3: OMAD.
2: OMAD, one meal a day. Oo,
3: pero yung kain, bandehado. Joke lang.
2: Alam
3: pero,
2: mo, sobrang nakaka-relate ako. Napagdaanan ko din yan eh.
3: Totoo.
2: Pero nung una, syempre, mahirap kasi wala kang kanin.
3: Tsaka diba? Totoo naman na kapag nasa ano ka na, 30s ka na,
2: yung
3: metabolism talaga, bumagal.
2: Oh.
3: So kahit ano lang, konting kain mo, or naparami ka, mas wala kang extra activity,
2: tumatama.
3: Talagang boom. Ramdam niya ng mga trentahin.
2: So napaka-importante sure talaga, DJ Pogi, kailangan maging active ka.
3: Yan, totoo. Ayan.
2: Merong exercise. Yan, kahit walk-walk lang.
3: O kaya, kahit yung sabihin nating everyday house chores, nakatulong yan.
2: Yeah.
3: Gumagalaw ka pa rin.
2: Gumagalaw ka eh. And also, alam mo ba, nasabi sa science, lalong-lalo na sa isang Japanese study, yung calves pala natin, it's our second heart.
3: Calves, hita.
2: So, ibig sabihin, kapag gusto mo magkaroon ng mas magandang heart health, lakad-lakad. Na-exercise siya.
3: Learning siya para sa akin. Ha?
2: Yeah. And running talaga. Hindi naman kailangan yung yung talagang marathon. Hindi naman.
3: May pagkakaiba kasi
2: jogging,
3: yan.
2: Jogging
3: may
2: lang.
3: Nabasa rin ako sa internet yung nakaraan na iba yung tinatawag natin na pang-atleta versus
2: yung
3: sa pag-exercise
2: atleta,
3: lang. Oo, kasi parang nangyayari ngayon, nakikita ko sa mga running na wala problema sa running, nakikita ko sila talagang 30 kilometers.
2: Wow!
3: Ano to?
2: Marathon!
3: May
2: super
3: laban ka ba?
2: Marathon!
3: Grabe naman, kasi minsan kasi hindi natin lang, akala natin na the more the numbers are getting higher, mas better. Pero hindi, depende pa rin sa capacity ng katawan mo.
2: Parang yung sinasabi nila, dapat daw kapag maglalakad tayo or yung walking natin, supposedly dapat 10 steps or 10,000 steps.
3: 10,000 steps per day.
2: And kapag less than that, parang hindi mo na-achieve yung dapat. Pero as much as possible daw, Japanese ulit ito, nabasa ko, hindi naman daw kailangan talagang 10,000 steps. Yung quality. Yung quality ng kahit nga 15 minutes ka lang o 13 minutes na steps, tapos parang 3,000, 4,000 or 5,000, below 5,000, okay na daw yun. As long as, alam mo yun, na-exercise lang talaga yung heart mo.
3: Ayan. Ako, as a guy na, yung bata pa, nung college era ko, na talagang babad sa Mendiola, Quiapo, papuntang dyan sa may UST. Pagbaba ko ng Quiapo, tapos sabihin natin, ang pasok alas 12 ng tanghali. Nakadating ako 11:30. Kailangan ko makapunta papuntang UST na naglakad lang ang daan ko sa may recto pa Mendiola.
2: Grabe, no? Yung lakad-lakad na ganun.
3: So, doon mo makikita na doon nag-ano, kumbaga parang doon ako nakapag-ano na kailangan fast walker ako. So I'm a fast worker. Alam, may mga ano diyan, may mga estudyante diyan na for sure na nakaka-relate na mabilis maglakad.
2: Tama, tama.
3: Yun, mga
2: ganun. And yung brisk walking, talaga yan, nakaka-panyon eh. Brisk walking. Nakaka-burn ng fats.
3: Totoo, at saka grabe yung pahawis ha. Kasi syempre, nagmamadali ka.
2: And at the same time, mainit.
3: Yun. Diba? Sobrang, hindi, malamig nga sa ano eh, sa rekto, lamig dyan.
2: Alam na din siya.
3: Speaking of mga taga-rekto, magandang hapon. Ay, magandang hapon, magandang umaga sa mga taga-rekto at saka dyan sa may Nicolas Reyes Street, mga taga-Picampa at saka sa may Sampaloc area. Magandang umaga po sa inyong lahat at syempre, sana nasa magandang kalagayan ko ngayon.
2: Ayan. So mga ka-vibes ha, maraming salamat for being with me for the past 2 hours sa ating programang Jukebox King and Queen. Magbabalik po ang programang ito next Sunday ulit. And syempre,
3: DJ Pogi, go! Ang ating soundtrack ng buhay mo for 5 straight hours ngayong araw. Syempre, kada linggo yan, 12 noon hanggang alas 5 ng hapon. Tawag na 0954-406-1967. Syempre, bida ka sa inyong mga requested songs at

0: Perspiration.
1: Perspiration.
0: Yeah, mga nagarani. Marami ba? Pwede.
1: Marami nagarani, marami music. Bago mapunta sa ibang mga topic at usapan ng ating pinagkukwentuhan, nako. Siyempre, oras na para sabihin natin, keep it here on your favorite music station, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, kabibes mo sa Soundtrip.
1: Ang lupit.

0: Playlist na mga certified.
1: O giliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox Kings and Queens.
2: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox Kings and Queens.
2: Walang hanggan.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
5: Easy.

0: Eldred. Ang lupet.
1: Sa soundtrack ng buhay mo.
0: Buhay mo.
2: Ang lupet.
3: Kabay.
0: Guys, magandang tanghali po sa inyong lahat at syempre welcome na naman sa ating programang
1: Soundtrack ng Buhay Mo.
0: Kung saan ikaw ang bida, mga ka-vibes, sa inyong mga instant request at mga pabate on the air. Syempre kasama po ang inyong guwapoging DJ na makasama nyo sa inyong pananghalian, DJ Pogi Alcacid, mga ka-vibes. On this beautiful Sunday, September 6 na agad! Parang kahapon lang, September 1 na. 6 days na agad yun. Ganun kabilis, mga ka-vibes, no, ang ating araw, no. Parang ewan ko ba, parang ano nangyayari? Pero anyway, mga ka-vibes, dahil ngayon po ay Linggo, syempre panahon po kung saan tayo po ay deserve natin na magkaroon ng tamang relax, chill. Walang kahit na anong stress, walang problema. Bukas yung nabalikan yan. No nga, promise, mga ka-vibes, kailangan nyo muna na mag-relax kasi kailangan nyo na, ano tawag doon? Sa basketball nga, merong time out. Diba? Merong nga sila tinatawag na parang, oh, wait muna. Ano muna? Full time out muna. Pagod na yung mga players, diba? So, kailangan natin yan. At syempre, yung nga pala, speaking of ano of sports, doon natalo, no? Si Alex Yala, doon sa rank number 14, nakalimutan ko yung pangalan niya, basta friends sila. Pero yun nga lang, natalo si Alex Yala sa US Open. Pero kahit ganun pa man, proud po kami sa'yo. At talagang hindi mo, alam mo yun, hindi ka sumusuko, nandyan pa rin yung Pilipinas sa balikat mo at marami salamat sa laban, Alex Yala. Ha, congratulations pa rin kahit na nag-early exit tayo sa US Open. Ano? So, moving forward tayo. Ang alam ko, kung hindi man siya mag-move forward sa China Open, alam ko sa Asian Games naman siya lalaban para sa Pilipinas. Ha? Nako talaga. Excited na ako dyan. Siyempre, para sa ginto, mga ka-vibes. But anyway, oy nga pala. Siyempre, dahil kayo po ang bida sa ating programa ngayong araw na ito, pwede kayong tumawag sa 0954-406-1967 para sa inyong mga request at mga pabate on the air. Siyempre, mga ka-vibes, nasa inyo ang remote control. Okay, wala sa akin yan. Bahala kayo dyan. Kayo magbardagulan on the air. At saka syempre sa ating comment section, i-follow nyo na rin ang ating official Facebook fanpage at sa lahat ng social media accounts ng 92.3 FMR. Uy, search nyo lang nga, 923 FMR Manila sa Facebook, YouTube, IG, X, TikTok, tsaka sa Spotify. O nga, seryoso, meron kami dyan yung mga drama-dramaan dyan, mga ka-vibes. So kung gusto nyo i-revisit yan on your free time, aba, libreng-libre yan para sa inyo. Okay? Follow nyo na. But anyway, oy, sige na, kumain muna kayo. At syempre, ako ang bahala sa mga tugtugin on the background para sa lahat ng ating mga ka-vibes na meron ngayon na, alam mo yun, yung tipong dahil family day, dapat sabay-sabay kumakain ang pamilya. At in the meantime, kailangan ko muna patugtugin to dahil nga love kita. Here's a song! Sam Concepcion, Mahal na Mahal. Syempre dito lamang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes,

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupit. Mga ka-vibes, kapag kayo ba nakapag-move on na talaga? Almost Over You by Sheena Easton. Pangalan pa ng ex ah. The charot lang. Anyway, ang hirap mga ka-vibes na talagang sabihin natin completely or totally nakapag-move on ka na. Pero ano ba yung mga bagay na dapat makita mo sa sarili mo kung talaga nakapag-move on ka na is totally wala na talaga. Charot! Anyway, oras natin, 12:46 PM sa buong Pilipinas.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupit.
1: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
3: Ang lupit.
2: Ka-vibes.
4: Medyo na beatin ako dun, no? Ang ganda ng kanta na yun, ano, ni Sheena Easton na Almost Over You. Tama ba yung title? Check mo nga. Tama ba? Almost Over You. So, almost pala. So, hindi pa. So, may pagkakataon pa na bumalik pa nga siya. Ang tanong, papabalikin mo ba? Or, dahil malupit ka at sobrang rupok mo, isang hi, hello lang. Ayun! Oh. Hindi na ulit makausap ng barkada. Anyway, mga kabays, oy! Soundtrack ng buhay mo, syempre kasama si DJ Pogi Alcacin. Uy, magandang hapon ha, magandang tanghali sa lahat ng ating mga ka-vibes na nananghalian ngayon sa kani-kanilang mga bahay, yung mga naka-break sa opisina. Merong opisina? Meron po. Meron tayong mga ka-vibes na meron may pasok tuwing Linggo pa din. Yan yung mga sinatawag nating Lodi. Mga Lodi cakes yung mga yan, mga ka-vibes. Kasi syempre, dapat nga, di ba, kapag Sabado, Linggo, break time, di ba? Family time. Break mo para sa sarili mo, pero may iba talaga nag-work pa din. Lalo-lalo na yung mga tindera natin, yung mga vendors natin, syempre, sa mga palengke, yung mga may tindahan, bigasan, isdaan, ano pa may merong daan sa hudulo? Ano pa ba yan? O, karinderiyahan. Basta kasama na yon. Lahat yan, mga ka-vibes. Syempre, kayo, araw-araw po kayo nag-ooperate. Pero syempre, mas maganda pa rin kung naglalaan po kayo ng araw na talaga nakapagpahinga kayo. Makina nga, pinagpapahinga kayo, ayaw nyo. Kakasakit ka nyan. Pero kung talagang kailangan gawin araw-araw, huwag na makalimutan ang sarili. Kumain ng tama sa oras, matulog ng sapat, magtubig. Ice coffee ka na ice coffee dyan. Kutungan kita.
3: Ang lupit!
4: Matcha ng matcha. Lakas ah. Dahil pabili. Pero syempre mga ka-vibes, keep yourself hydrated. Magtubig parate. Lalo na sa panahon ngayon ha. Gaya nga nasabi ni Kuya Totoy kanina, kailangan na keep yourself hydrated mga ka-vibes. Dahil ang panahon natin ngayon, umuulan, biglang iinit. Tapos uinit na naman yung ulo mo kasi yung mga labahin mo. Kakasampay mo pa lang, umaambon na naman. Sinong relate dyan? Oy, kayo. Ikaw ate, yung mga naglalaban tuwing weekend, di ba ang sakit sa ulo na kapag nagsampay ka pa lang, bigla ka na naman tatakbo, karipas ng takbo doon sa likod. Kasi yung mga sinampay mo na naman, kukunin mo ulit. Napakasakit. Pero yung mga ka-vibes, no? Ang sarap kaya ng ganyan. Yung tipong akala mo okay ka na. Tapos bigla ka na namang matataranta, no? O yung mga naglalaban dyan, ha? Baka gusto yung tumawag 0954-406-1967 para sa inyong mga requests and songs at mga pabati. Maya-maya, syempre, uy, ito mga pabati tayo dito. Batiin pala natin ang mga ka-vibes natin dyan sa Prensa Lian, Batangas. Pa-shoutout daw sila Dory Rizzo Lubrino, Violita Basilan Alvero, Feli Villaflor, uy, si Consi Nafol Johnson Abelera, si Edel Nami at si Kia na.

natin palampasin pa si Ate Coach Everyday. Gustong mapakinggan ang kanyang Paris over Moonlight. Ay mali, baliktad. Moonlight over Paris. Nasaan na ba yun? Play na nga natin. Here. Pasok, Paolo Santos. Mga ka-vibes, dito lamang yan syempre sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupit. Gandang hapon.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-Vibes Sound Trip!
1: Ang lupet!
3: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet!
3: Pabili po!
4: Nako, wala!
5: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
4: Hindi, nawawala ang radyo ko.
5: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
4: Ang kulit mong bata ka eh, nawawala nga radyo ko eh.
5: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
4: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
5: Pwedeng-pwede, te. Sige, te. Isang candy. Tapos, pautang.
1: Ang oras sa FM Radio. Alauna, impunto. Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang Lupet!
6: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
7: Easy.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 104.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
6: Ang lupet!
5: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR.
6: Ang lupet!
5: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
6: Ang lupet!
4: Ka-vibes.
7: Hi mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 1:22 PM. Aba, you can call now. But waiters more. Ang number na kailangan nyo tawagan para sa pinakauna nating caller on the air, 0954-406-1967. Uy, pwede rin yan mga ka-vibes ha. Sa inyo mga Viber, welcome no welcome yan. So sa mga naka-Viber dyan, pwede kayo tumawag sa atin dito sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Syempre po kasama po DJ Pogi Alcacid, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. Sabi ni Mami yan, wala tayong palag. Huwag ka na magreklamo. Pero eto na nga, meron tayong first caller on the air. Hello? Hello? Oy! Hello? Sino to?
8: Hello?
7: Hello? Sino to?
8: Tadesher.
7: Sino po? Hello?
8: Tadesher ng prinsa.
7: Ay! Hello po, Ate Stargazer na friends! Napatawag ka! Hello!
8: Hello po!
7: Ayan, Ate, nandiyan ka ba? Ay, sige, dahil napatawag ka, Ate Stargazer. Kamusta ka naman ngayong Sunday na ito? Kamusta ka?
8: Okay lang, tamang nakikinig ng music.
7: Iyon, nagugustuhan mo naman. Sabihin mo, oh. Ate, andiyan ka ba? Hello! Narinig mo ba ako, ate? Narinig mo ako?
9: Ay, nahihiya po.
7: Ah, nahihiya? O, di ibaba na lang natin yung telepono.
9: Oo.
7: Hello, Ate Starazer!
9: Hello po, hello!
7: Ayan, ay, sino tong kausap ko? Pass the phone.
9: Asawa po niya.
7: Ah, ano pong pangalan ng asawa?
9: Cedel namin po.
7: Ay, sir! Magandang hapon po.
9: Magandang hapon din po sa inyong lahat.
7: Ayun po. Ay, sir, pwede akong feedback. Ay, feedback tuloy. Pwedeng ano, favor. Papatay ako ng radyo. Yan! Yan! Para narinig lang kita. Okay? Ay, di nakabukas pa, ya! Pasara ako ng radyo, ya! Okay na?
9: Lumayo na ako sa radyo.
7: Ayun, lumayo ka na. Ayan, maraming salamat. Ako'y dumudoble. But anyway, kuya, dahil napatawag kayo na Ate Starazer, kamusta naman kayo ngayong Sunday? Anong balita?
9: Ay, dito, umuulan-ulan.
7: Ay, nasaan po ba kayo, kuya?
9: Taga Lian, Batangas po.
7: Lian, ah, dyan sa Batangas, sa Lian din. Akala ko, nakaano kayo, video call. Charot lang. At kuya, dahil napatawag ka, meron ka bang... Ay, ano po? Sorry po?
9: Tumawag yung asawa ko, inihiya naman. Hinasa sa akin yung telepono.
7: Pero okay lang yan, kuya. Meron ka bang gustong batiin sa ating programa ngayong hapon, sir?
9: Ay, binabati ko yung aming kwan. Yung aking pisa na palagi rin nakikinig sa inyo, si Felipe Martinez.
7: Oh, Sir Felipe Martinez. Okay, sino pa po?
9: At saka yung mga trupang giling-giling.
7: Yeah.
9: Nakatutok sila ngayon.
7: Ay, maraming salamat na talagang ito yung isa sa mga programa na pinakikinggan nyo on the air sa radyo kada linggo. I appreciate that. Maraming salamat po. At dahil dyan, kuya, dahil kayo yung napatawag din sa ating programa, meron ka bang soundtrack ng buhay mo na gusto mong mapakinggan ngayong hapon na ito?
9: Ay, yung kay Juan, pwede ba patugtugin yung kay Rod Stewart na Have I Told You Lately?
7: Have I told you lately that you told that you love me, baby? Yung ba yun, kuya? Hindi, hindi, joke lang. Eto, sige, ipi-play ko ito pagkatapos, okay? Okay. Okay, sige kuya. Maraming salamat sa pagtawag.
9: Salamat din po.
7: Sige, maraming salamat. Happy listening sa inyo. Ayan mga ka-vibes, si Ate Star Racer. At saka yung kanyang asawa. Ano ba yun? Tumawag ka tapos nahiya ka bigla. Pinasa dun sa asawang walang kamuwang-muwang. Okay lang yan. Pero anyway mga ka-vibes, ay pwede kayo tumawag ha. 0954-406-01967. Second caller on the line. Hello? Hello? Hello, Phil! Wait lang. Hello, Felix! Yes! Magandang yes. Hapon sa'yo, Felix!
10: Ang hapon.
7: Ayan! Kamusta ka naman ngayong Sunday?
10: Michelle, maulan pa sa amin sa La Union.
7: Ah, okay. So, maulan sa Batangas, maulan sa La Union. Maulan ba sa Maynila? Di ko makita sa labas eh. Medyo kumukulimlim na naman. Nako. Anyway, uy nga pala dahil napatawag ka Felix na all the way from La Union, meron ka bang gustong batiin? Now it's your time to shine.
10: Wala ba ang mga MMRs, Bangbers, and Wizards na sila President Lawrence, Vice President Sari Lerma na Arch nga si Isi Sanchel, Vice Secretary Hang Bingseng, MMR Chancellor Angel Hang, isa mga members na sila sa William Merten, ay Sari Laang, ay Richard, ay Ilay, ay Miss Vela, ay Sir Paolo Salamea, paipasaya yung simple at especially ko pala sa Rush na si Ate Mary Acampo.
7: Yan, si Ate Mary Acampo. Ayun. Uy nga pala, dahil ikaw ay napatawag ngayong Sunday na ito, Felix, na all the way from La Union, meron ka bang soundtrack ng buhay mo na gustong mapakinggan or i-dedicate para kay Ate Mary ng PRTV News?
10: Bini-bini sa aking patlo.
7: Ikaw bini, ay panaginip ko. Tama ba? Tama, tama, no?
10: I'm up it.
7: Ang bakulaw dito sa Hardin. Tama ba? Sige, bini-bini, no?
10: Up it.
7: Sige, play natin yan para sa'yo. Bakit ito? Ano meron kay bini-bini? Si Bini-Bini Mari ba to?
10: Kasi, na-subaybay kaya imawing ampl.
7: Yun naman pala. Sige, sige. I-play ko na para sa'yo ha. I-dedicate natin para kay Ate Mari mo, okay?
10: Salamat.
7: Maraming salamat sa magtawag, Phoenix Valdez, all the way from La Union. Ayan mga ka-vibes, si Felix Valdez, ano? Talaga napatawag na naman sa ating programa ngayong hapon ay ito. Uy, kung ikaw gusto mo rin umon air, gusto mo magkaroon ng time to shine at syempre mag-grant natin ang inyong mga instant request, pwede ka pa tumawag 0954-406-1967 at pwede rin po kayo na mag-comment kung walang pantawag, may pang internets. I-follow lang kami sa aming social media account 92.3 FMR Manila sa Facebook at sa lahat ng SOCMED platforms namin ha. Mag-comment ka tapos mamaya babasahin ko. Eto, meron pa tayo isang caller on the air. Aba, daming tumatawag ha. Hello?
11: Hello, DJ Pogi. Good afternoon.
7: Hello, sino to? Gandang hapon din.
11: Si Maria ng Laguna.
7: Sino po?
11: Maria po, Maria, Maria.
7: Maria Laguna. Di ba nandiyan si Maria Makiling? Tama ba?
12: Paper Cruise naman na soundtrack.
7: Ah, okay. Uy, nga pala, dahil ikaw ay napatawag ngayon, Maria. First time mo ba? Parang ilang ka nakausap?
12: DJ May.
7: Okay. Pero sa programa ko, first time mo.
12: Ngayon pa lang.
7: Ngayon pa lang? Bakit mo ako gusto makausap? Bakit? Meron ba akong utang sa iyo?
12: Ganda ng songs niyo.
7: Ganda ng songs namin. Gusto mo ako kumanta te?
12: Oh! Hindi. Thank you.
7: Aray ko naman. Ate, hindi real talk mo naman ako. Okay, joke lang. Pero anyway, ate, dahil ikaw ay napatawag, meron ka bang gustong batiin on the air?
12: Hello sa mga taga Makaykay, Laguna.
7: Yun lang, te.
12: Yun lang.
7: Akala ko meron toyo, suka, bawang, sibuyas, gano'n. Uy, pero anyway, dahil speaking of, nakapagparang halian ka na?
12: Ah,
7: okay. Ano ulam, te?
12: Daing na
7: bangwas. Tapos merong suka na sobrang anghang. Ang pakasarap. Yeah. Walang gulay, te. May gulay ba?
12: Munggo.
7: Oh. Teka lang, Friday ba ngayon? Ah, okay. Yung tira yan, okay, yung Friday. Uy, ang sarap naman ang pananghalian nyo. Tapos nabusog ka naman.
12: Oo, kain ka.
7: Tapit ayun. Na. Sige, padala mo dito, ha? Ate Maria ng Laguna.
12: Ito rin pala ni DJ Kiko.
7: Ano po?
12: Kasing kulit ka rin ni DJ Kiko at DJ Maine.
7: Ah, ganun ba? Hindi, sila lang. Mas makulit yun. Oo, ano pa ako? Good boy pa ako eh. Oy, nga pala mga ka-vibes. Speaking of DJ Kiko, Kalikot and DJ Maine, catch nyo sila ha. Mondays hanggang Fridays yan. Favorite vibe. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12. Diba? Anyway, dahil napatawag ka ate, syempre, dahil hindi lang pagbate, meron ka pa ring instant request. Ano ang iyong soundtrack ng buhay mo? Ano te?
12: You ni Albert West.
7: You, Nino?
12: Albert West.
7: Albert West.
12: Oo ka. Ganda niya.
7: Ganda ba nito, te? Teka, hindi ko maabot yung ano, yung keyboard, ang layo. You are the only one. Tama ito yon. Ah, tama, sabi nga
12: nito. You are there.
7: Okay. Ah, sige tay, nahanap ko na yung song, ma-play ko to para sa iyo, ha?
12: Yes.
7: Okay, maraming salamat sa pagtawag, Ate Maria. Makiling ng Laguna. Okay, bye-bye. Enjoy ha, enjoy sa mga songs.
12: Bye-bye.
7: Bye-bye. Ayan mga ka-vibes, no? Si Ate Maria Makiling. Laguna. So mula sa Batangas po tayo, La Union. Ayan mga taga, ano naman, mga taga Laguna. Nga pala, speak of Laguna, batiin lang din natin si Dr. Alvior ng Santa Rosa, Laguna. Yan, sir. Pwede na tayo magpa-cleaning ulit. Isa sa mga dentistang mga friends natin dyan po sa may Santa Rosa, Laguna. But anyway mga ka-vibes, oras natin 1:35 PM. Uy, mamaya tawag ulit kayo. Ang numbers natin 0954-406-1967 as we play ang inyong mga soundtrack ng buhay nyo. Here's a song from Rod Stewart, Have I Told You Lately. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka vibes.
4: Ang lupet.
5: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka vibes. Trip.
4: Ang lupet! Okay mga ka-vibes, oras natin ngayon, 1:50 PM na. At ito, meron tayong instant request na hiniling naman na mapakinggan on the air ni Mark at ni Ralph ng DZMM. Ito, i-play natin to para sa inyo. A song from Piolo Pascual and Sara Jeronimo with Paano Ba Ang Magmahal. Siyempre dito lamang yan sa soundtrack ng buhay mo sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupet! Ito.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lopez!
0: Sa soundtrack ng buhay mo!
1: Buhay mo!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo.
6: Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests.
7: Soundtrack ng buhay mo.
6: Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR.
8: Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: the vibes sound trip. 92.3 FMR.
1: Ang the best
0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang the best.
2: The vibes.
3: Sandal ka lang, sandal ka lang sa akin.
4: Thank you.
5: Bayan, kailangan mo magtrabaho. Napapakanta na ako rito kanina pa eh. Anyways, mga ka-vibes, ano ba yung kinakanta ko? Napanood ko to sa ano, sa TV. Si daddy mo, James Reed, tsaka si mama mo, Catherine B. Ah, diba? Yung kanta ni James Reed na Sandal. Kaya parang, meron tanong doon sa serye na yon na, ano ba yan? Is it a friendship song or a love song? Nasa na ba yun? Wait lang. Para at least meron kayong idea kung ano ba yung pinagsasabi niya DJ Poggy. Sandal. Nasa na? Yun. Ito siya. Ito siya mga ka-vibes ha. Pakinggan nyo lang ng very quick.

0: Labi.
1: Adi, wag ka magkaboses kami. Mga kabayos, itong kanta ni James Reid is actually pwede siyang both eh. Diba? Parang pwedeng pang-friendship siya. O, diba? Hindi kita bibitawan sa gitna ng gulo.
0: Gawin mo ako pahinga mo.
1: O, diba? Mga kababes, kayo ba? Meron na ba kayong tao na nakatagpo na talagang naging sandalan nyo? It can be your family, pwede yung kaibigan, pwede yung jowa, di ba? Or sabihin natin pinaka-best friend mo na kahit anong mangyari, gaano man ka hirap ang buhay sa totoong buhay, di ba? Eh nandyan pa rin, masasandalan mo. Kahit sabihin natin talo na talaga, pero andyan pa rin siya para sa'yo.

0: di ba mga ka-vibes, ang sarap sa pakiramdam na meron kang isang person na you're comfortable, no? Na talagang isandal yung ikaw mismo sa kanya. Mabigat na yung mundo, dami ng problema, ang dami mong mga kinakaharap na pagsubok, andyan pa rin sila para sa inyo. So, kung kayo man po ay may mga ganyang tao or merong isang tao na present sa buhay nyo, aba, pahalagahan nyo mga ka-vibes. Don't take it for granted. Oh, nilagay ko ng S yun. Alam nyo kung bakit? Kasi madalas sa mga tao, kapag alam lang nila na meron silang benefit dun sa tao, may napapakinabangan nila, nakukuhaan nila ng, anong tawag doon sa English na yun? Basta! Yun na yun! Diba? Comfortable ka, ipinagsasawalang bahala lang. Baga, di, okay lang, andyan naman si ano eh. Kaya niya naman, kapag may problema ko, andyan lang din siya. Paano sa kung kakaganyan mo, you're taking it for granted, and nawala yung tao na yun? Dahil sa kapabayaan mo din. E di, sino Gigi? Diba? Iiyak ka. Wala na siya.
1: Anong lupet?
0: Paano mabuhay? Sarot. Diba? May mga ganun. So, mga ka-vibes, please, pangalagaan nyo yung mga ganyang klaseng tao. Dahil yan yung mga tao na hindi naman kinakailangan na may kapalit. Or binigay nilang sa inyo ng, sige, basta, ito yung condition sa hindi. Unconditional, andyan sila para sa inyo. Kaya sa mga kaibigan na ganyan, isang malaking sampal sa inyong mga kamay. O nga, seryoso, maraming salamat for being like that to those people na nangangailangan. Diba? Iba nga dyan, binabayaran eh. Charot lang. Ay, anyway mga ka-vibes, ay tawag na. Pwede ka tumawag 0954-406-1967. I-share mo rin sa akin kung sino ba yung tao na yan na talagang nasasandalan mo. Pero madalas, no? Mga best friend. Yan. Mga besties. Right? Mga tipong, inaway ako ni kuya. Oh, nag-away kami ni Jowa. Ay! No, medyo negats yan. Minsan, dyan nagkakaroon ng problema. Kumbaga, ang nangyayari wala na, kay bestie na tumatakbo. Hindi na kay Jowa. Well, ito nga lang din yan. Ito mapag-usapan lang din natin. Paano nyo ba maseseparate yung mga best friend nyo kapag may jowa na kayo? Kasi diba kapag jowa, syempre pag jowa, exclusivity. Yung tipong parang best friend na din yan eh. Pero paano kung meron ka naman ding bestie? Dapat mga ka-vibes, kasi ikaw as a person, meron kang dapat boundary. Ha? Yung jeep nyo ay boundary. Kasi ikaw di mo alam that meron boundary yan mga ka-vibes. Ha? Speaking of boundary, tapabounderyhin na natin. Hello?
2: Yes, just malaking natin.
0: Kuya, pasarado ng ang lakas ng feedback.
2: Oh, sorry. Ayan, okay na.
0: Ganun pa sorry din.
2: Aray mo. Wala, nasabay ko na ba eh. Ayan, pwede na to.
0: Mas okay na siguro ako yan na talaga. Sino to? Sino to?
2: Si Jeff Pansana ka din eh.
0: Oy, Jeff! Magandang hapon tabi sa imo, Jeff. Anong sa tongo niya na pagkahapon? Anong maigibo ko sa para sa imo?
2: Medyo related ka niya ako sa topic mo baga. Siyempre, pagka igwa kang problema or nag-away ka muna yung bata mo or something may family problem ka, minsan rin, nasasandalan mo rin talaga. Best friend mo rin, siyempre.
0: Paano kung may jowa?
2: yun lang, wala.
0: Diba para ang hirap kasi, pero dapat ako, para sa akin lang, Jof, no? Ako matanong mo ko. Pero dapat kapag ganyan mga bagay, bawa, si bestie, ikaw yung bestie, okay? Or ako yung bestie. Ang gagawin ko dyan, yung jowa mo yung kausapin mo. Ikaw yung mag-push doon sa friend mo na yon na ang kausapin niya dapat si yung jowa niya. Kasi yan nangyayari niyan, nagkakasaylusan. Kasi bakit parati mo kasama si Jof? Di ba? Bakit mas may alam pa siya kesa sa akin? Sino nga ba siya sa buhay mo at kaya mong saktan ang tulad ko? Di ba? Kasi minsan yung iba parang hindi. Hayaan mo ni Jomo, wala naman siyang ano eh. Yung pala may gusto ka din. Di ba? Ang pangit! Nag-aaway-aaway. Pero di ba, tama ba? Sa tingin mo, tama ba yung, ano ko, yung opinion ko dun sa... Ay, tama. Tama ba yung sinabi ko?
2: Pwede rin naman, kung may problem rin kayo ng jowa mo, kung kaya naman na pag-usapan, pag-usapan mo rin siyempre. Tama ba?
0: Tama naman. Oh, good siya. No? Hmm. Sa lahat ng mga may ano dyan, ha? Boy bestie, tas may jowa. Nako! Ayusin nyo. Ay, anyway, Jeff, dahil napatawag ka, meron ka bang gustong batiin sa ating programa?
2: Oy, batiin mo na natin ang maganda-maganda-maganda ng hapon. Kaya batiin mo dami saka sa FMR, officer, squad officers, at saka sa mga members. Oh. Good afternoon sa inyo. Ito, say-say na rin natin. Si William Mortel, Ray Lescoral, kaya si Mika Loris Calicor, kaya Bibi Sari Lerma, kaya Jimmy Sagnado, kaya AJ Apampo, kaya Ibigan Sabroso, tsaka rin siyempre kaya Gerard Misiano. Good afternoon rin sa inyo. Tsaka rin siyempre, good afternoon rin sa inyo sa mga DJs dyan sa FMR, sa lahat ng staff. Good afternoon sa inyo. Maray na Buntabi, kaya Jonathan Maestrado, si Carl Vitaro, kaya Gerald Robles, Marhay na Buntabi, sa Indo Dabo. So, yun lang.
0: Per DDI permit number 4567, series of 1988. Apakabilis naman ng pagbati mo, pero alam mo, pwede ka maging rapper.
2: Oh,
0: alam mo kasi no?
2: Pwede daw kami mag-rapper daw. Mag-rapper daw ako eh.
0: So, alam mo kasi nung rapper?
2: Sino?
0: Gift rapper.
2: Gift rapper.
0: Ay nga pala, Jeff, meron ka bang soundtrack ng buhay mo na gusto mong mapakinggan on the air?
2: Ay, meron siyempre itong Is She Thinking About Me by Jose Marichan.
0: Oh, JM, JMF tuloy yun. Junior Fajardo. JMC, tama ba?
2: Yes, yes, oo.
0: Jose?
2: Wala, lumilip.
0: Jose Marichan.
2: Is She Thinking About Me? Yan, oo. Wala, lumilitaw na siya ngayon So, ito muna ang mga tugtugin na love songs. Huwag yung Christmas, alayo pa talaga ng Christmas, December.
0: Tama naman. Pero alam mo ba, 110 or 111? 110 days na lang ata bago magpasko.
2: Yun nga So, ayun, ibig sabihin niya, mag-ready-ready dahil pagdating ng December 25, mga inanak natin, ayun, magsisipuntaan niya sa mga bahay natin.
0: Oo, yung iba nga dyan, di ko kilala
2: Wow. Yan, meron din dyan.
0: Ay, anyway, Jeff, maraming salamat sa magtawag.
2: Okay, maray na akong tabi. Diyos mabalos.
0: Diyos mabalos man tabi sa imo tabi. Padihon na, Jeff. Nagadaw sa tuya, magbula man sa kainta. Ay, kainta. Taga ano ini? Taga, basta taga Rizal ini? Tama daw. Nalingaw ko. Ay nga pala mga ka-vibes. Sa ating programa, Uy, pwede kayo tumawag on the air. 0954-406-1967. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Pwede namin kayong batiin on the air. At syempre, yung itong mga instant request. I-play natin na ganyan. Garantisado, basta meron ako. Basta dala-dala ko. Baka sindala ko minsan . Alright, meron pa tayong isa. Hello!
1: Hello?
0: Hello, yes. Who's this? Kabayong pregnant? Hello?
1: Good afternoon.
0: Yes, sino po sila? Pwede magpakilala po kayo.
1: Si Sari.
0: Sari. Sari, taga saan ka, Sari?
1: QC.
0: QC. Bakit mo gustong sumali sa bahay ni Pogi? Yes, Sari, nandiyan ka ba?
1: Hello? Yeah, hindi ako.
0: Bakit gusto mong sumali sa bahay ni Pogi?
1: Siguro to meet new friends, people. Something like that.
0: Sige. Kaya ba magluto ng itlog? Sari?
1: Oo naman.
0: Seryoso ka? Kaya mo magluto ng poached egg?
1: Poached egg? Scramble lang alam ko.
0: Dahil gusto ko malasado. Charot lang. Ay, Ate Sari! Magandang hapon.
1: Good afternoon.
0: Ay, kamusta pala kahapon? Gusto kong kamustahin ano nangyari sa inyo kahapon dyan sa Eton Chentrish.
1: Saturday kahapon.
0: Ay, Saturday ba kahapon? Kahapon ng kahapon. Bakit ba?
1: Wala, okay naman, masaya.
0: Kasi si DJ Kiko yung yung sumalang.
1: Oo, wow. Ang galing-galing niya kumanta.
0: Talaga ba?
1: Oo, ano?
0: Para di naman yung usapan namin ni ano eh, ni DJ Kiko ah.
1: Sayaw ba?
0: Oh, yeah. Ang sabi DJ Kiko, magkakwando-kwando nga daw siya.
1: Kaya nga, ilang time din namin ni Wela. Tapos wala. Puro ano eh, relax. Sabi ko, baka may pinagdadaanan.
0: Ay, ganon, humugot. Humugot ang tito mo. Pero anyway, mga ka-vibes, saan ba'y pinag-uusapan namin ni DJ sa DJ Sari, ni Ate Sari mo, ay meron kaming busking session. Busking! Sing or yarn? Yung mga DJs, mga ka-vibes, dito po sa Eton Centris. Ano, so kung kayo po ay napapadpa dito sa Eton Centris Mall, eh every Friday po, ano, meron po kaming kantahan, hiyawan. Basta abangan nyo kayo, mga ka-vibes, pinapost namin yan sa aming social media. Pero nag-enjoy naman kayo kahapon. Maraming tao.
1: Ay, as in, so damage. Tsaka may pa-games din dun si DJ Sergeant.
0: Ah, nagpa-games! Meron bring me?
1: Yeah.
0: Meron? Birthday yard!
1: Nanalo nga ako ng umbrella din.
0: Nanalo ka? Alam mo, DJ, ay, DJ, ay, sorry. Napadami na yung payong, ha. Parang kita ko, dami nakalagay sa bakuran nyo, ha. Puro FMR, ha. Ay nga pala, dahil lang patawag ka, may gusto ka bang i-greets?
1: Yes, sure.
0: Go!
1: Gusto ko lang bumati sa lahat ng mga FMR squad, officers and members, kay Kuya Lawrence, kay JV, kay AJ Ocampo, kay Kuya William, shout out daw kay DJ Kim, kay Kuya Joff, kay Kuya Ryan, kay Kuya Arbs, kay Felix, kay Wela na kasama ko nung Friday, si Lay, si Naya Alteza, kay Jessa May, kay Mary Dulay, kay Mary Lou, at lahat ng mga FMR squad. And also sa mga FMR DJs, yan, hello, DJ Pogi. And sa mga na-meet ko ulit ng Friday, si DJ Jaja, si DJ Alex, thank you. And kay DJ Kiko, congrats din. At sa lahat ng mga FMR staff, and also kay DJ Sidel.
0: Yun. Ay nga pala. Alam mo ba? Wag na nga, ayoko na ituloy yung pangit ng joke ko. Ayoko! Hindi mo ako mamipilit sa joke ko.
1: Sige na, sayang yung tawag ko eh.
0: Ah, ganun ba? O sige. Eh, tanong lang kita ha. Bakit yung hotdog pula yung ano? Bakit pula yung kulay ng hotdog?
1: Hindi ko alam.
0: Hindi mo alam?
1: Bakit?
0: Alam mo kasi, kapag ang hotdog, di ba, ipiprito mo. Minsan ilalagay yan sa spaghetti, di ba? Sa sopas.
1: Oo. Diba?
0: Ang pangit naman tayo kung walang kulay yung hotdog.
1: Hindi, pwede namang iba. Bakit red?
0: Hindi kaya nga, para mapansin mo siya.
1: Oo.
0: So lahat ng hotdog okay. Papansin, dinasabi ko sa'yo.
1: Oo.
0: Wala, yun lang. Joke ko yun. Tumawa. Ayan, yan ang gusto ko sa'yo. Tumatawa. Diba?
1: Okay.
0: Siguro sabi ng iba, ano yung joke ni DJ Foggy dun? Pero totoo mga ka-vibes. Ano, on a scientific, on a study, kaya siya ginawang red na hotdog is para ma-distinguish yung iba't ibang klase ng hotdog mga ka-vibes. Pero totoo nga, may iba kasing hotdog, diba yung mga tawag na to, yung mga Frankfurter, diba? Yung mga Hungarian, o. Kapag walang kulay yung hotdog na binili mo dyan sa tindahan, kasi hindi mo alam kung ano siya, kung foot. Kasi foot lang walang kulay, di ba?
1: Oo.
0: O, ayan. May distinction yung hotdog.
1: Okay, so hindi joke yun.
0: Hindi joke yun, totoo yun. Sabi ko nga, scientific natin eh. Pero totoo yun, for your learnings.
1: Itatanong din ako sa'yo.
0: Ayusin mo!
1: Biglaan to eh, naisip ko lang. Bakit blackboard din tawag doon?
0: Blackboard?
1: Green yun, di ba?
0: Oo.
1: Bakit blackboard yung tawag doon?
0: Bakit blackboard yung green board?
1: Hindi ko alam kung ano tinatanong ko sa'yo.
0: Ah, kung bakit blackboard? Kasi tayo, hindi naman talaga siya for color. Ano siya? Kasi kaya tinawag siyang block. Kasi block siya, block. Hindi siya black. Di ba pag black, ibig sabihin color?
1: Oo.
0: Yung black block eh. Oo nga! Kasi de bloke yung mga board dati. So yun siya. Yun lang yung dahilan nun. Kasi parang Filipinoism ata yan. Tama ba ako? Filipinoism na kapag blackboard, black siya. Pero kung 2,000, if you derived it, derived! If derive mo siya sa English, blockboard talaga siya, block. Yun lang, hello? Wala, nawala. Nawala siya. Ano nangyari? Ate sir, sumama sa blockboard. Okay. Anyway, mga ka-vibes, 2:40 PM, mamaya Ate Sari, tawag ka ulit ha. Naputo lang ating usapan. At dahil dyan, magpatugtog na muna tayo ng inyo mga requested songs. Ito naman, meron din akong mga ipapatugtog na galing po sa ating official Facebook fanpage, 92.3 FMR Manila. At syempre sa aking Facebook fanpage din, DJ Pogi Alcacid. Nagtitake din ako ng mga request dyan, kaya pwede ka mag-message. At eto na, isa sa mga requested songs, Jose Marichan and Christine, Is She Thinking About Me? Mga ka-vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo, kasama si DJ Pogi Alcacid sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kavibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes Sa Sound Trip
1: Ang lupet!
2: Sa soundtrack ng buhay mo

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit, mga ka-vibes, requested ni William Martel. Yan po ang awitin mula sa Air Supply with Just As I Am. Uy, magandang hapon mga ka-vibes. Aba, magmerienda na. Bili na tayo ng mga tusok-tusok dyan. Dahil oras natin sa buong Pilipinas, 3:19 p.m.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR,
3: favorite music radio,
2: ka-vibes.
0: Ang lupit.

0: ng mood mo. 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 3:27 PM at syempre nandito pa rin tayo sa ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo,
3: kung saan ikaw ang bida mga ka-vibes para sa inyong mga requested songs at mga pabate. Kaya tawag na 0954-406-1967. Nga pala, batiin lang natin ng happy happy birthday si Trisha. Ayun, happy birthday Trish! Aba! Pag tumatanda, ba't gano'n? Mas gumaganda at... Ay, happy birthday sa'yo, pati sa ano mo. Regards din sa hobby mo, ayan. May asawa na, kala nyo ah. Ay, meron tayong caller on the air. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Ayun, sino to?
4: FMR Squad, Secretary John Vincent.
3: Ayun, John Vincent, sorry, medyo hindi maganda yung ano reception natin.
4: Ay, eto na, malinaw na.
3: Yan, okay. Ay, napatawag ka, may gusto ka bang batiin? Go ahead.
4: Ayun, my baby love, baby foggy. Babati ko kay mami ko na tapos na maligo habang nababaho pa. At sinabati lahat ng mga FMR Squad, lalo na kay President Loren, si VP Sari, si Konsehal, AJ Ocampo, at syempre yung mga members natin, si William Mortel, si Vince Valdez, Saitesi, si Paolo Portado, at lahat ng mga members.
3: Ayun, yun lang ba?
4: Yan po, yan lang.
3: Yun, oh, eto, meron ka bang requested song or soundtrack ng buhay mo?
4: Eto nga, I write the song by Bali Manilow.
3: I write the song, I write the song. Yun ba yun?
4: For you, DJ Foggy, my baby love.
3: Yun, baby love, marami-rami salamat baby love sa pagtawag.
4: Salamat, baby love.
3: I love you. Love you too. Ayan, mga ka-vibes, si John Vincent Sagrado requested ng I Write the Songs by Barry Manilow. You know, I write the songs na mga nandun pa. Charot lang. Anyway, mga ka-vibes, ay, pwede pa tumawag. Meron pang isa. Okay, ipapasukin na natin. Hello. Tuloy po.
5: Hello. Good afternoon sa lahat ng ating mga ka-vibes.
3: Ayun! Lawrence, magandang hapon!
5: Magandang hapon po sa inyo. Ayun. Nandiyan na po si Haring Araw ngayon.
3: Yun nga, medyo umiinit na nga. Pero anyway,
5: opo,
3: sa ating pagsasaliksik-saliksik.
5: Yes po.
3: Hindi pa yan. Ano pa, meron pang tayong inaasahan ng mga pag-uulan. Siguro ano pa lang yan. Nagpahinga lang, nag-break. Pero ayon sa pag-asa, may ano pa, may mga aasahan pa tayo mga pag-uulan-ulan. Ayan. Medyo sad pero ganoon talaga.
5: Pero medyo ano lang naman eh, mga cloudy-cloudy lang, mga ganon. Lumabas naman si Haring Araw ngayon eh.
3: Iyon, very good naman. At least kahit pa paano, no, andyan na si Haring Araw. Ay, anyway, Lawrence, yes, dahil napatawag ka, may gusto ka bang batiin on air?
5: So, may babatiin po pa pala ako kasi nung Friday kasi nasa event po ako sa ano sa Eton Centris, eh kasama po namin ang lahat ng members ng FMR Squad, mga officers si Sari, tsaka si Angel John Ocampo at lahat ng pumunta ng ano ng Centris kasi ang ano sa amin eh kasama na nila si DJ Kiko nung Friday pa.
3: Okay, tapos

0: nagtampo na ako kay Jaja noon, eh, pinagtatagu-taguan ko pa naman si, ano, eh, si William pala man, nagpupumilit pa.
1: Oh, tapos ano nangyari? Okay ka na?
0: Nung lumabas pa po ako noon, eh, nandiyan pa naman si Kiko, eh, pinuntahan pa naman ako ni Kiko, tapos pinuntahan ko si Jaja ngayon, eh, nagyakapan kaming dalawa.
1: Yun! Yan naman pala. Congratulations, Lawrence. But anyway, Lawrence, dahil ikaw ay napatawag, ano ba yung soundtrack ng buhay mo na gustong mapakinggan sa ating programa?
0: Saka, pwede po ba, DJ Pogi, may isa pa po babatihin? Hindi ko pa nabati lahat eh.
1: Wala pa, hindi pa tapos? Oh, sige, go!
0: Hindi pa. So, binabati ko po lahat ng members ng FMR Squad, lalo na kay VP Sari, tapos si Jad Vincent, tapos yung konsehal natin si ano si Angel John Ocampo na magaling mag-DJ ngayon. Tapos, ang mga members na si William Mortel, tapos si Wela, at lahat ng buong FMR Squad. Ang ating population po natin is ngayon is 81 members na.
1: You know, 81K! Napakarami
0: na
1: natin. 81
0: members na. Pero kung ikukumpara po kasi yun, eh malaking tulong po yun para sa lahat ng ating mga ka-Vibes listeners. Pero 2 days na lang before 5 months arena namin ng FMR Squad. And then kay DJ Mama Mia din na magbe-birthday sa September 8.
1: You know, yung nga pala, mag-birthday na pala si DJ Mama. September 8, so sa ano na yan? I-check ko lang yung calendar ha. Oh, sa Tuesday yes, na pala ang birthday ni DJ Mama Mia.
0: Magkasabay na po yun ng 5th month rin namin.
1: Very
0: tsaka,
1: good.
0: Tsaka ano, especially po pala sa aking bebe loves ko, DJ Jaja. So, sana kung nakikinig ka man, may soundtrack ng buhay ko rin para sa'yo.
1: And ayun.
0: Then, may requested songs po kasi ako ngayon para kay ayun. DJ Jaja.
1: Ah, sige, ano yung dedicated song mo para kay DJ Jaja?
0: So, ang pinaka-requested songs po pala, yung ano, nung kumanta po ako nung Friday is ano, ang requested songs po pala is Magbalik by Kalalili para kay DJ Jaja.
1: Magbalik by Kalalili.
0: Yes!
1: Bakit?
0: Nung Friday
1: babalik
0: ko po yun, kinanta.
1: Ah, yun yung kinanta mo nung Friday.
0: Oo.
1: Very good.
0: Eh, magkasabi po kami ni Sir Aris tsaka ni Sir Bien.
1: Yun naman pala. Talaga nag-jamming talaga kayo nung Friday. Ha? Pero anyway, mga ka-vibes, oy, samahan nyo kami palagi ha? Dito po sa may Eton Centris, mga ka-vibes, para sa ating basking sessions. Kasama namin kayo at yes, syempre may mga pa-games din kami para sa inyo. Dito po sa may Eton Centris, dito po yan sa may Quezon City.
0: Quezon City rin, DJ Pogi. Tsaka yun, may ipopromote po pa po talaga ako na ano doon sa mga ka-vibes natin na kung gusto nyo mag-join for new members ng FMR Squad, please i-PM nyo lang sa amin ni Sari o ako tapos ni Angel John Ocampo in John Business Sagrado para makita nyo na rin yung mga favorite nating FMR DJs, lalo na ikaw, DJ Pogi, DJ Jaja at lahat ng buong FMR DJs ng 92.3 FM Radio Manila. We love you all, mga ka-vibes.
1: Yun! Alright, maraming salamat. At i-play ko yung song mo pagkatapos nito, okay?
0: Yes naman, DJ Pogi. Tsaka right. Si Houston po pala. Tsaka ano, pupunta po kami sa September 19, ha? Birthday mo pa naman.
1: Ayaw nga!
0: Lahat ng buong members.
1: Huwag mo muna sabihin ang birthday ko!
0: Ay, oo nga pala, sorry!
1: Ay, di totoo yun, ha? Your Honor, I would like to request to have that off the record.
0: Yes naman. Oo naman, DJ Pogi. Sorry, pasensya na.
1: Okay, maraming salamat, Lawrence. Ayun lang ka, mga ka-vibes. Si Lawrence 24. Ay, hindi ko birthday. Bahala kayo dyan. Hindi ko. Ewan ko sa inyo. Anyway, ay, 3:35 PM. Ay, pero bakit tumawag isa pa? Go lang, sir. 4-0-6-1-9-6-7. Ay, batiin lang pala natin ito ng very quick lang ha. Diyan po sa may Humayingan, Lingan, Batangas. Diyan po at saka sa... Ay, si Felipe Martinez nga pala. Jukebox King ng Humayingan, Lingan, Batangas. Thank you so much po. Maraming salamat. At syempre, meron pa rito si Randy Santisas. Pabati daw kay Manjo Delgado. Yan, magandang hapon. Thank you so much po sa pakikinig. And si Ryan Escorial, nakikinig din sa atin. Si Nelson Malinaw, magandang hapon, great afternoon din sa'yo. And sino pa ba? Giovanni Ardales, ito. Di question ng kantang Please Forgive Me by Brian Adams. Ayan, na-play po natin yan para sa'yo. Giovanni, thank you so much. At saka si Emma Carl Katujo. Ayan, request ng kantang September by Earth, Wind and Fire. Do you remember? Wala na tayong gas, September. Mamaya i-play natin yan para sa'yo. Okay, sige mga ka-vibes, walang problema. I-push na natin itong mga request at songs. Siyempre, dahil kayo ang bida sa ating programa, i-play na natin. Siyempre, dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupit. Oh, Lawrence, ito na! Magbalik by Kala Lily. Requested and dedicated by DJ Jaja. Happy afternoon, mga ka-vibes!

0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupa!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
7: Easy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang lupet! Ang lupet!
3: Ka Vibes
4: Kavibes, oras natin 4:13 PM at syempre welcome po sa final hour ng ating programang
5: Soundtrack ng buhay mo.
4: Ganon-ganon lang yan mga kavibes, alas 4 na naman pero syempre dahil alas 4 na aba, kung hindi ka naman inulan, talagang binayaan ka ng sabihin natin dere-derecho yung araw dyan sa inyo. I-check mo na baka tuyo na yung mga sinampay mo. Aba, biglang umulan ako, makatiyan sa ulo. O sa mga naglalaba mga kavibes ha, meron tayong tip. May nabasa ko sa internets kanina. Alam niyo ba kung ano yun? Para daw makatipid kayo ng, ano tawag na to? Ng pag, the dry or pag, yung pag, ano, yung air dryer. Yung dryer niyo mga ka-vibes. Di ba unang ano, yung tawag na to, yung sinabunan niyo. O, tapos okay na. For, ano na siya, for banlaw na. Ang gagawin nyo mga ka-vibes, yung pinakahuli nun is para matanggal yung mga excess na sabon, eh i-dryer nyo na agad siya bago nyo banlawan. Oo nga, promise mga ka-vibes, ibig sabihin nun, hindi nyo na kailangan gumasto ng, or gumamit ng maraming tubig para lang matanggal yung sabon. Use your dryer mga ka-vibes para yung pag nagbanlaw ka na, konti na lang yung sabon. Oo nga, nabasa ko kanina, ganun pala yun, no? Oo, kasi, ay okay, gusto ko tubig ng tubig. Bakit? Mayaman kami sa tubig dyan sa Bulacan, bakit ba? Ayoko sabihin ko saan, pero... tubig. Charot lang. Pero anyway, mga ka-vibes, isa yan sa mga tip, no? Para mabilis po kayo makatapos sa paglalaba at makatipid din kayo sa tubig. So, ang gagawin nyo, again, ulitin natin, ha? Pagkabanlaw nyo, pagkatapos nyo magsabon... or galing na yun sa washing machine, rekta nyo na agad sa dryer para matanggal na agad yung excess na mga sabon-sabon doon sa inyong mga damit. Tapos tsaka nyo banlawan. Tinan nyo, mga isa lang or dalawa lang na banlaw, okay na yan. Di ba may natutunan kayo? Learnings! Ay nga pala, meron tayong ano, listener nga pala kanina. Natawa siya dun sa blackboard. Isang Grab driver no na nakikinig kanina. Ay, kusino ka man kuya, thank you so much ha. Tawa na tawa daw doon sa blackboard. Blackboard ni Ate Mosari Lerma. Anyway mga ka-vibes, oy, kung gusto niyo pa tumawag, sige tanggap pa tayo ng isa. 0954-406-1967 mga ka-vibes. Siyempre kasama niyo po ako DJ Pogi Alcacid para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo ang alas 5 ng hapon. Ngayong araw po yan, siyempre ng Linggo. September 6. Grabe, no? Bilis agad ng araw. Tinan nyo! Kinabukasan! Nangangalahati na agad yung September. Ay, si Kenneth Morado nag-chat. Hanapan ko yung duyan mo, ha? Kung meron pang available. Sige, maraming salamat sa iyo, Kenneth. Thank you so much. At saka si Ate Rosette Olaya nga pala. Nakikinig din sa ating programa. Isa sa ating mga friends. Of course, dyan po sa may BGC. Hello! Sheesh! Mga ka-friends natin dyan sa may Taguig. At sir, magandang hapon din po sa ating mga birthday celebrants ngayong araw, September 6, Sunday. Kung kayo man po may birthday ngayon, aba, happy birthday kay Trisha, kay Johnny JC, kay Kim Sumayaw, kay Jezebel Olivar. Ito si paring Mark Nunez pala, birthday ngayon, oh. Ano pa di? Mapainom ka na pa di? The birthday mo na naman. Happy kumpleaños tabi sa imo, Sir Mark Nunez. At ito si Ate Cherry Kamba. Ang daming birthday celebrants ah. Uy, si Kuya Jester Mayor. Kuya Jester Mayor ng Libmanan, Kamsur. Libmanan ba yun? Basta rin dyan lang sa Kamsur, malapit sa Naga. Happy birthday tayo sa iyo, mano. 34 na pala na, no? At saka si Eugene Dioras Balares. Happy, happy birthday. At sa lahat ng mga nag-birthday ngayong araw na to, aba, happy birthday sa iyo.
6: Happy birthday!
4: Happy birthday! Anyway mga ka-vibes, kung ayaw nyo na tumawag, wala nang pantawag. Charot lang. Eto, sige, dugtugan tayo. Eto, requested song sa ating Facebook fanpage, 92.3 FMR Manila. A song from Atlantic Star. Masterpiece. Siyempre dito lamang yan. Sa soundtrack ng buhay mo, kasama si DJ Pogi Alcacid sa 92.3 FMR. Ka-vice mo sa soundtrip. Yeah.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes mo sa Soundtrip. Ang lupit. Ang lupit ng kanta na yan, mga ka-vibes. Mula kay mama mo, Regine Velasquez, ang kanyang awiting Dadalhin. Pakidala naman sa akin kung sino man yan. Pwede naman siguro, no? At kung meron na kayong mga pangmeryenda dyan, baka pwede nyo rin dalhin din sa akin yan. Dahil ang oras natin sa buong Pilipinas, 4:49 p.m.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS! Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
2: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay
4: ang
2: mo.
4: Lupet.
3: Good vibes.
5: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 4:50 PM na at syempre ito na po ang ating pamamaalam. Ibig sabihin mga ka-vibes, tuloy na muna akong magpapaalam pansamantala para sa ating programang
2: Soundtrack ng Buhay Mo.
5: Syempre ikaw ang bida sa ating programa every Sunday yan mga ka-vibes, 12 noon hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre mga ka-vibes, no, sa inyong mga requested songs at mga pabate, so kung ano man yan ang inyong mga soundtrack ng buhay nyo, pwede nyong i-share yan lagi sa atin. Well, maraming ways para po kayo ay makapasok, no, or makasama sa ating programa. Pwede kayong tumawag every Sunday 0954-406-1967 or pwede po kayong mag-text sa 0927-384-8639. Gaya lang nito. Nasa na yon. Ang pangalan niya si Angelo Magsumbol. Ayan. Nag-request siya ng kantang Leader of the Band at siya In My Dream. Pag-greet na rin po habang nakikinig at nakabiyahe ng MC Taxi. MC Taxi! Hindi ako nasabihin kung anong MC Taxi yon. Pero, uy, maraming salamat sa iyo. Ano ha, Angelo? Pa-shoutout na rin sa mga pasahero ko, huwag ka mo malikot para iwas aksidente. Oy! Totoo naman yan, no, sa mga umaangkas po dyan. Sa mga kailangan na makauwi ng bahay o may pupuntahan, huwag po kayo malikot, no. Steady lang. Para di na magulis si kuya kakadrive. Sa lahat po ng mga MC taxi drivers natin out there, aba, mag-iingat po kayo mga kababs, ha? Maulan. Sana po, gabayan po kayo parati na may taas para sa inyong seguridad at para din makauwi kayo sa pamilya nyo ng safe. Okay? Salamat DJ at ingat palagi. Ayan kay Angelo Magsumbol. Ay, Angelo, thank you so much, ha? Maraming salamat sa pakikinig sa ating programa habang ikaw ay bumabiyahe. Alright, sige mga vibes. Okay, magpapaalam na. DJ Pogi Alcacid is now chiming. Oops.
4: Ang lupet!
5: Pagbabalik ang ating soundtrack ng buhay mo, syempre. Next week naman yan, Sunday 12 noon, pananghalian, hanggang sa kayo po ay magkaroon ng meriandahan kung meron man. Hanggang alas 5 ng hapon yan, mga ka-vibes, ha? Kaya sige na. Ako'y papalakot na. At syempre susunod sa akin, DJ Kim Churva para sa ating programang Disco Linggo. Alas 5 ng hapon hanggang alas 10. Ito, iwan ako ng kanta mula sa Real Speedwagon ng kantang In My Dreams. Naka-vibes, ito po ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupit. Bye! Ingat!

0: na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3
1: 92.3 FM.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto! Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3

Crónica, crónica, crónica, crónica, crónica.

92.3 FMR, Kavibe sa Soundtrip. Ang lupet. Grabe naman yung mga tugtugan natin ngayong Sunday, Kavibe. Talaga namang mafe-feel mo ang iyong weekend. Siyempre talagang ma-exercise ang iyong katawan, diba? Talagang yung mga tugtugan natin ngayon talagang pang-disco. Siyempre, yan naman ang hatid natin every Sunday from 5 p.m. up until 10 p.m. kasama ang chinitang Chikadora Kim Churva para sa programang Disco Linggo. Oras natin mga ka-vibes sa 5:34 ng hapon. Ayan, paggabiin na. Naku, kamusta sa naman yung mga ka-vibes natin. Alam mo, grabe din yung mga ano, yung mga tindera at tindero natin sa mga oras na ito, 'di ba? Walang ano, walang weekend, walang pahinga-pahinga. Kaya shararauta sa lahat ng mga tindera at tindero diyan, of course, sa Maya Kamuning banda. Ayan. Maraming salamat at napakasarap ng inyong inihanda. Grabe. Alam mo yung kapag ano, yun yung ano eh, kumbaga wala ng oras eh, di ba? Pagka na-crave ka ng, anong tawag dito, yung mga ihaw-ihaw, di ba? Yung mga tusok-tusok, abay kaya sarap. Di ba? Hindi naman sa iniinggit ko kayo ha. Pero di ba kapag ka ganitong oras, di ba parang lalo na kapag ka na-miss mo, di ba? Lalo na kapag sobrang busy mo sa trabaho, wala ka ng time para mag-ikot-ikot, maghanap ng mga karindareya, di ba? Talagang nga minsan yung iba nagpapa-jolivery na lang, di ba? Jolivery! Tapos yung iba, syempre, talagang bababa na lang, bibili na lang sa mga convenience store. Pero grabe, alam nyo mga ka-vibes, iba talaga kapag ka ano eh, kapag ka ikaw ay nakapag-ikot-ikot, tapos ang mangyayari eh, makakahanap ka nung alam mo yun, amoy usok, doon tayo sa may amoy usok. Diba? Okay lang, ibig sabihin nun, may masarap na pagkain, kaya shararout po sa lahat ng mga tindera at tindero. Na talaga namang napakasisipag kahit weekend, walang pahinga sa kanila. Abay, gayon din sa ating mga security guards. Siyempre, dito sa may Mother Ignacia sa ibaba. Abay, napakapogi at napakaganda ng mga security guards natin dito. Oo, shoutout yan. At siyempre, gayon din sa ating mga tsuper. Abay, hindi pwedeng makalimutan yung mga tsuper natin. Kanina pa nakangiti, napapaindak. Talagang nakiki-jive ang kanilang mga ulo. Nagnanod-nod sila dahil napakalupit ng mga tugtugan natin ngayong Sunday. At syempre mga ka-vibes, huwag kayo magalala dahil hindi pa tayo natatapos dyan. Kung ikaw gusto mong may isararout ngayong Sunday night kasama ang chinitang Chikadora, abay, pumunta ka na sa ating social media accounts sa Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, Spotify. Hanapin lamang or i-search lamang ang 92.3 FMR Manila. Siyempre, kung ikaw ay gusto mo pa rin nga makapiling ang mga favorite DJs mo at siyempre, gusto mo pa rin na mapakinggan ang mga malulupitang tugtugan dito sa ating 92.3 FMR, abay, pwedeng ka mag-download sa inyong Google Play Store, sa inyong Android phones. I-search nyo lamang ang FMR Philippines at hanapin ang 92.3. Napakasimple lang, di ba? Talagang anytime, anywhere, makakasama mo kami. At syempre, eto na nga, hindi ko na kayo bibitinin pa dahil narito na ang susunod na awiting A Girl Like You by Edwin Collins. Happy listening mga ka-vibes. Oras, 5:37.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Gusot na naman ang mukha.
1: Ang lupet.
0: Mayroon kang ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR 92.3 FMR.
1: Ginto ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Oras natin sa FMR 6:04 ng gabi.
1: Ang lupet.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR
2: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

vibes. O, diba? Yan ang sinasabi ng awiting Fly, diba? Talagang mapapainda ka na, tapos mafe-feel mo pa yung music, and at the same time, ma-inspire ka pa, diba? Oras natin, mga ka-vibes, 6:21 ng gabi. At syempre, kasama niyo pa rin ang chinitang Chika Dora Kim Churba. Para sa programang Disco Linggo. Grabe no, minsan kasi kapag ka ikaw ay nasa punto na, halimbawa, you are feeling lost, hindi mo na alam kung ano yung gusto mong gawin sa buhay, diba? Parang minsan nandun ka sa moment na, oh, I'm here, diba? Parang feeling mo, yakap-yakap mo na, or unti-unti mo na mararating ang tugatog ng tagumpay, but then again, may biglang malaking pagsubok ang ibibigay sa'yo. Tapos bigla kang mafe-feel mo na parang, is it the right path pa ba para sa akin? Ipagpapatuloy ko pa ba yung gagawin ko? Parang nawalan na ako ng motivation sa buhay. Pero mga ka-vibes. Sabi nga nila, diba, pagsubok lang yan. Ibig sabihin, pinapatatag ka lang talaga ng pagkakataon na ito at gamitin mo ang mga pagsubok na ito, mga struggles mo sa buhay, mga challenges mo bilang isang sandata para lumaban muli, bumangon muli, 'di ba? Kung ikaw man ay inada pa, bumangon lang, 'di ba? Wala namang bayad kapag ka bumangon ka, 'di ba? Huwag mong isipin, huwag kang matakot sa sasabihin ng iba. Kung may gusto kang gawin right now, gawin mo na, 'di ba? Kung nag-iisip ka ngayon na paano kung ano, hindi ako mag-success kapag nag-try ako, nag-shift ako ng ibang career or nag-shift ako ng course, natatakin ko kasi I'm not, hindi na ako masaya dito, diba? Parang feeling ko hindi ako nag-grow. If you feel like hindi mo na nakikita yung sarili mo na nag-grow at na sa tingin mo may iba ka nang napupusuan na gawin, di gawin mo, diba? Kung gusto mong magbenta, magbenta ka. Kung gusto mong magnegosyo, magnegosyo ka. Kung gusto mong magtrabaho, magtrabaho ka. Huwag kang tambay. Kang umasa. Ang mahalaga lang naman dyan, may gawin ka ngayon din. Ngayon, kung ikaw ay mahilig mag-video-video, picture-picture, mag-vlog, maging content creator ka. Diba? Parang ang dami nang pwede ngayon, diba? Marami nang pwede kang pagkakitaan. Marami ka rin pwedeng maging. Diba? Hindi lang yan dahil sa hindi naman kasi ako hindi naman ako yung masasabi nating maganda yung profesyon. Hanggang dito na lang ako. Huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang panghinaan ng loob, diba? Diskarte rin pag may time, diba? Kaya naman ang mga ka-vibes, kung ikaw ay nagdadalawang isip, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, it's a sign. Gawin mo na. Kung gusto mong magka-jowa at gusto mo na siyang ligawan, ligawan mo na, diba? What's stopping you, diba? Basta, isipin mo rin, of course, mga ka-vibes, yung mga future, diba? Yung mga consequences na kapag naging kayo ba, ano ba yung mga dapat mong isacrifice, mga dapat mong gawin, ano mga efforts na ibibigay mo, diba? Ganon! Ngayon, kung sabi mo naman, wala ka pong pera para mag-jowa, di okay, magtrabaho ka muna, maghanap ka muna ng pera mo. Walang problema. Diba? Simple lang ang buhay. Huwag mo masyadong... Huwag ka masyadong maging pessimistic, diba? Kumbaga, huwag ka maging negative sa buhay. Positive lang tayo dito. Optimistic dapat ang point of view mo lagi, ka-vibes. Diba? Yan lang ang ilang paalala ni DJ Kim Churba. Sige na nga, ito na nga. Ituloy na natin ang indakan. Dahil of course, ito naman talaga ang inyong pinunta dito. Ay, grabe naman yon. Kaya naman, shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin. Nasayaw, nasayaw na. Kaya naman, hindi ko na kayo pipigilan pa. Itutuloy natin ang programa. Disco Linggo. Hanggang 10 p.m. po yan, mga ka-vibes. Kasama pa rin ang chinitang Chika Dora Kim Churba. Oras natin, 6:25. Dito lang yan. Of course, 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet!

0: Mambo like a crazy
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Good vibes. Sa sound trip.
2: Ang lupet.

0: vibes. FMR, ka-vibes sa Soundtrip!
1: Ang
0: lupet ka-vibes! Oras natin, 6:46 ng gabi. Kaya naman isang magandang gabi pa rin sa lahat ng ating mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Kasama niyo pa rin ang chinitang Chica Dora Kim Churva para sa programang Disco Linggo. Eto na nga, sige na nga, i-shoutout natin yung mga ka-vibes natin dahil sabi ko nga kanina, magbibigay-bati tayo sa ating mga ka-vibes na tutok na at minimake sure natin na lahat ng mga ka-vibes natin na naka-tune in ngayon sa programang Disco Linggo, aba habang nagko-comment, abay sumasayaw at napapaindak. Eto na nga, ngayon na rin, si na William Morteles, si Min Mian, si Kenneth Morado, si Gerard Misiano, na talaga nga namang hanggang ngayon ay talaga namang napapaindak. Oy, grabe naman yon. Gayun din si Roque Asuncion, si Fire Jezreel, abay finally, may ganon. Have a listening of course kay Fire Jezreel, kasama dyan sa JC Graphics Decal Sublimation, together with my Palalab Jemar. Ayawn! Nako. Oh, wait lang ha. Maaga-aga pa. Mamaya na magkulbitan. Charet. Si Dieter Dan De Leon. Ayan, shararout. Good evening. What's up, mga ka-vibes? Sabi niya, listening from Zaragoza, Nueva Ecija. And napatugtog na nga natin ang isa sa mga request niyang song na Celebration by Kool & The Gang. And si Nong Nong Marcos, ayan. Hello po, DJ Kim. Nakikinig po kami sa programa mo ngayon. Pwede po bang mag-request? Ayan na. Ano tong i-request mo? Request pabati naman sa aking mga pinakamamahal. Aba, aba, aba. Aba, hindi siya rarouta. Gayun din kay Cesar Rabado. Ayan, still tune in. From Sydney, Australia via mobile app. Wow, grabe naman yun. Umabot tayo hanggang doon, diba? Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo kaming mapakinggan, makapiling ang mga favorite DJs nyo, pwedeng-pwede nyo pong i-download sa inyong mga Google Play Store ang FMR Philippines. At hanapin nyo lamang at i-click nyo ang 92.3 FMR Manila. Ganon! Kay Sari Lerma, of course. In advance, happy birthday kay Mamma Mia! Taas kasi ng boses nun. Uy! Advance happy birthday kay Mamma Mia! We love you so much at shoutout na raw sa lahat ng FMR DJs, lalo na kay DJ Sigel. Uy, grabe ka talaga, Sari Lerma. Kay Mary Dulay, ayan, good evening po, happy Sunday sa lahat. Gayun din kay Coats Everyday at kay Wella. Wella. At syempre, kung gusto mo pang humabol sa pa-shoutout natin, abay pwedeng-pwede pa po, mag-comment ka lamang, nakapost yung art card natin ng Disco Linggo sa 92.3 FMR Manila. Mapa-Facebook at Instagram yan. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe sa aming mga social media accounts sa YouTube, sa X, sa TikTok, and sa Spotify. At magbabalik pa rin po ang programang Disco Linggo dahil hanggang 10 PM pa tayo mag- Sasayawan! Kasama pa rin ang chinitang Chica Dora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras natin mga ka-vibes sa 6:50.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: vibes. FMR, ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin mga ka-vibes, 7:22 na nga po, anong gabi. O diba, ang bilis ng oras, parang kanina lang eh. Talagang nagsisimula pa lang yung pag-unat-unat pa lang ng ating mga katawan. For sure, ang ilan dyan eh, talagang matagal. Kung makahiga, makahilata, kasi syempre it's weekend, diba? And yung iba naman, eh, syempre kahit na umulan, umaraw, anumang panahon, ay syempre itutuloy ang kanilang mga gala. Well, ikaw naman yan eh, nasa sa'yo naman yan, diba, ka-vibes? Kung anong trip mo, basta make sure lang na ligtas ka palagi. At syempre, make sure lang din na kasama mo rin ang mga mahal mo sa buhay. Or pwede rin namang solo trip ka, diba? Kung ikaw naman eh, naghahanap or hinahanap mo ang sarili mo, naghahanap. Diba minsan may ganun, yung parang ipoplat niya yung schedule niya for her or himself. Kasi syempre, diba, after a long week, sobrang daming nangyari, talagang ang bigat, diba, kapag pag-post pa lang or pagkita mo pa lang, pagbukas mo rather, ng social media mga ka-vibes, diba, parang ang bigat sa puso, parang bukod sa, alam mo yung mga napag-uusapan na dahil sa walang hanggang, walang katapusang baha, diba, dyan din sa mga kung ano-ano pa mga nangyayari, diba, and for sure yung ilan dyan, eh, talagang minsan gusto nila talagang makapag-muni-muni, diba, talagang kahit na hindi naman sila involved doon, pero syempre, nandito pa rin, concerned pa rin as a concerned citizen, diba, may ganun talaga, and okay lang yan kung ano man trip mo, diba, ikaw man ay mag-trip mong magpahinga, mag-coffee date, or ano ba, trekking, hiking, uy, may mga ganun ha, na kahit anong panahon. Pero make sure lang din na again and again, laging ligtas, diba? Huwag niyong ilalagay ang sarili ninyo sa kapahamakan. At syempre, yung iba naman, eh, nasa kanila mga bahay, hanggang ngayon, nagbabasa. Yes, kasi speaking of nagbabasa, today, it's September 6, 2026. Alam nyo ba na ipinagdiriwang ang National Read a Book Day? Nako, ayan na nga. Ibig sabihin, mga ka-vibes, eh, talagang sinicelebrate itong pagiging National Book Lover mo, ba? Diba? Ano mang binabasa mo. And syempre, kapag ikaw ay nagbabasa, mas ano siya, mas hindi ganun ka kamahalan, ba? Diba? Ito nga yung tinatawag nating ano eh, inexpensive entertainment, educational tool, and time machine. Bakit ka mo? Kasi syempre, diba, kapag ka nagbasa ka, marami kang lesson na matututunan. And pwede rin na talagang makaka-connect ka doon, makaka-relate ka doon sa story niyan. And share ko lang, no? Quick sharing lang naman to. Favorite book ko talaga before, yung ano, yung His Into Her, from season 1 up until season 4, talagang binasa yan ni Kim Chorva. Yes, by Maxine Gigi. Actually, na ano siya, na re-enact siya, or Wattpad adaptation siya before. Diba, na nga sikat na love team na Don Bell. And grabe yung story ng His Into Her. Talagang binild dun yung character wherein talagang marami siya pinagdaanan. Imagine, talagang hindi siya katanggap-tanggap ng society. But ano ba ang ginawa niya, diba? Wala siyang, kumbaga, wala siyang ano, wala siyang pakialam kung ano sabihin sa kanya or isipin sa kanya ng ibang tao. Basta, she do what she want to do. She do it. Diba? Parang gagawin niya kung ano yung gusto niya, ano yung sa tingin niyang tama, kung ano yung gusto niyang talentong ipakita, diba? At sobrang tapang ng character na yun. And I feel like nakakonect ako doon sa character na yun. And for sure, marami ding mga ka-vibes na mag-a-agree sa akin, diba? Kapag nagbabasa tayo ng libro, diba? Aside from a fact na isa, mai-in love ka dahil nga, syempre, merong mga love story doon. Minsan din talagang you feel empowered, diba, by reading those stories na talagang, okay, eto nakaka-relate ako kasi sobrang dami rin pinagdaan ang pagsubok nito. Parang ako lang din sa boy. And you feel like, dahil nga na-empower ka, na-encourage ka, na to do better, diba, to do your best more, diba, na hindi pa katapusan ng mundo. So kung ako sa inyo, mga ka-vibes, kung wala ka namang iba pang ginagawa, bukod syempre sa pakikinig sa 92.3 FMR, abay pwede ka rin magbasa ng libro, diba, it's free, eh, 'di ba? Lalo na ngayon, marami ng mga dahil digital tayo, marami mga online free website, free books na available, 'di ba? So, kung ako sa inyo, magbasa rin kayo, 'di ba? And Ito na rin, itag mo na rin yung mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, or mga kakakilala mo na mga nagmamaru. Mga nagmamaru pero wala namang mga references sa buhay. Wow, grabe naman yan, nagmamarunong. So para talagang makumpleto na yung pagiging maru, mamamaru, mamaru, mamaru-maru. O siya, sabihin nyo sa kanila, oy, magbasa ka na ng libro since mamaru ka naman, nagmamarunong palagi. Why? At syempre, ako na nga mga kabayan sa oras na 7:27. Ipagpapatuloy natin, of course, ang magagandang tugtugan at malulupitang tugtugan. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Kabay sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras 7:27.

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip. 92.3 FMR.

0: MR, ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin mga ka-vibes, 7:45 ng gabi. Kaya naman isang magandang gabi pa rin sa lahat ng ating mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Maayong gabi sa inyong tanan ng mga ka-vibes. Sa oras na ito, for sure, ang ilan sa inyo eh naghahapunan na, yung iba tapos na maghapunan. Yung iba naman ay syempre yun yung double check kung ano pa yung mga dapat na ipaghanda or paghandain, no? Or tama ba? Ipaghanda para bukas dahil syempre Monday na naman, diba? Lunes na naman, nandyan na naman yung mga Monday blues, diba? Talagang parang kapapasok mo pa lang ng trabaho pero parang pagod ka na. Diba? Feel na feel mo yon. Na parang relate ka dyan ka-vibes. Tapos hindi mo alam kung ano pa ba ang lagay ng panahon. Lalo na kapag ka makulimlim, diba? Tas malamig, parang ang sarap lang magpahinga. Diba? Ganon. Pero alam nyo, mga ka-vibes. Ako ngayon ha, ito lang naman ay sa akin lang. Oo, sa akin lang ito. Share ko lang. Siyempre kapag ka ganito nga panahon, diba? Misan kapag ka biglang konting ulan lang, diba? Konting, alam nyo yun, kahit na saglit lang yung, or dumaan lang yung ambon, yung ulan, diba? Kahit habagat yan, may isip mo pa rin eh, kamusta naman? Yung hanggang ngayon, eh nakikipaglaban pa rin, diba? Sa baha. Lalo na dyan sa may bandang ano, Makabebe, Pampanga, hindi ba? Ako, kanya-kanya na nga daw sila ng ano. Nakita ko nga ito sa isang social media post. Kanya-kanya na daw yung mga residente dyan, mga diskarte. Bilang hakbang laban dyan sa baha, di ba? Meron ditong nakita ko rin, napanood ko sa video na matanda na talaga naman ang ginawa niya. Italagang naglagay na lang siya ng barrier sa harap ng kanyang tindahan. O para talaga tuloy pa rin ang negosyo. Di ba? Yung iba naman, kanya-kanya syempre gawa ng maliliit na bangka. Di ba? Talagang kanya-kanyang diskarte para lang makasurvive. And knowing that, no, mga ka-vibes, it's very sad, diba? Talagang hanggang ngayon, kailangan nilang pagdaanan yung ganun klaseng pagsubok ngayon, mga ka-vibes, diba? Kaya tayo, lagi rin tayong maging responsable, magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili nang sa gayon, hindi na tayo makadagdag pa, hindi ba? Sa ganitong klaseng sitwasyon, diba? Kapag ikaw, may mga itatapon na basura, wag kung saan-saan, diba? Simpleng pagtapon lang ng basura, mga ka-vibes, diba? Isipin natin, ala, ano kayang mangyayari sa ating environment, hindi ba? Hanggang ngayon nga, may mga ilang bahagi pa rin dito sa Pilipinas na hanggang ngayon binabaha, diba? Kahit natapos na yung ulan, may baha pa rin. Tulad na nga lang dyan ang nabanggit natin sa may Pampanga banda. At alam ko marami pang iba dyan na ginawa kanya-kanyang barrier na lang. Oo, na pagtapal-tapal na mga sako-sako, na mga anto, na mga buhangin or kung ano man, diba? Basta barrier, tapos yung iba kanya kanyang gawa ng mga bangka, pang tawid lang, ba? Diba? Para nang sa gayon makaiwas man lang sa sakit. Imagine na anuhan na nga yung negosyo mo, tapos yung ano pa rin, yung health mo na at risk pa, ba? Diba? Kaya mga ka-vibes, let's all be mindful, maging disiplinado tayo, and of course, maging responsable tayo, and be accountable tayo at all times, okay? Nasa sa atin yan, mga ka-vibes. Hanggang sa gayon, hindi na tayo makadagdag pa, okay? Sa bigat na nararamdaman na buong Pilipinas. At syempre ka-vibes, huwag kayong mag-alala dahil kung ikaw man ay not feeling well, kung ikaw man ay mabigat ang dinadala mo, aba kami na ang bahala sa inyo. Dahil of course, tuloy-tuloy pa rin ang malulupitan at syempre, mga pang-indakan na tugtugan, dito lang yan sa programang Disco Linggo. Kasama pa rin ang chinitang Chika Dora, Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras po natin ay 7:49. And here's our next song, Dying Inside by Timmy Thomas. Have listening.

TFMR ka-vibes sa Sound Trip. Ang lupet! Oras natin mga ka-vibes, 8:28 ng gabi. Kaya naman isang magandang gabi pa rin sa lahat ng ating mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Mag-ingay ang ating mga ka-vibes na ang sigaw ay sana all. Sana all binibigyan kapag birthday ng 1,000,000. Grabe naman yun, di ba? Hanggang ngayon, usapin pa rin yung pamimigay ng siyempre sikat na aktor, comedian actor, at siyempre magaling mag-host at mag-interview, di ba, ng mga kilalang personalidad na si Ogie Diaz dahil binigyan niya lamang ang kanyang anak na tumataginting na 1 million pesos sa edad na 25 years old. Imagine! Birthday ako, nag-25 ako, parang wala naman akong natanggap na ganyan. Oo, ang rason daw bakit nakatanggap, dahil naging stay single at childless ito, yung anak niya at the age of 25. O ano na, paano na kapag naging 26 ka na ngayon, 27 ka na, wala ka pang jowa, wala ka pang anak, tapos wala ka pang 1,000,000. Saka mo tsaring komento ha, ang ating nakuha. Mula dyan, syempre sabi ng mga iba netizens, ako nga 80 na yung 10K from the government, lumilipad pa. May mga ganun pa, di ba? Umaga, ang dami talaga, ang daming nakikihook, marami talagang, maraming mga nagka-comment, pero alam niyo mga ka-vibes, isa lang ang masasabi ko, hindi pag sumikapan ninyo, di ba? Kung wala mang taong magbibigay sa inyo ng 1,000,000 ngayon, malay nyo naman, kapag sobrang sipag ninyo, ginagawa nyo lang, patuloy nyo lang ginagawa yung best ninyo, mapatrabaho man yan, mapakarir, diba? What is money? Paper only. Yan! Darating ang panahon na money will work for you. Diba? Okay lang naman yan eh. Actually, magandang sinyalis ito dahil patunay lang yan na isang responsableng magulang, diba? Si Ogie Diaz at marami ding mga magulang na tulad din ni Ogie Diaz na gustong maibigay ang best para sa kanilang mga anak. Kaya tayo mga anak, ayan sa mga anak na nakikinig ngayon, mag-aral lang mabuti, makinig sa magulang, diba? At tawag maging pasaway. Nang sa gayon, malay nyo, baka bukas pagising nyo, hindi lang 1,000,000 yan, diba? 2,000,000 nga, task pala pag-utos sa'yo. Nak, bili mo ka doon sa labas. Bili mo ka ang toyotsuka doon, mag-adobo ako. Pero anyways, sa mga ka-vibes, good vibes lang tayo dito. At syempre, kung ikaw may gusto kang i-shoutout dito, of course, sa 92.3 FMR Manila, abay ipadala mo na yan sa ating Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, and Spotify. O diba, wala ka ng kawalaan. Follow, subscribe yun na kami sa lahat dyan. At sa ating pagbabalik, i-shoutout natin lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines. Magbabalik po ang programang Disco Lingo. Kasama pa rin ang sinitang Chika Dora Kim Churba. Dito lang yan sa 92.3 FMR ka-vibes sa Sound Trip. Here's our next song, Chili Cha-Cha by Justin.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
2: Ka Vibes sa Soundtrip
1: Ang Lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR.

0: vibes. FMR, ka-vibes mo sa soundtrip!
1: Ang
0: lupet ka-vibes sa 9:35 ng gabi ngayong oras na ito. At syempre, eto na nga. Abay, bago tayo mag-baktugtugan ulit ang mga ka-vibes. Abay, eto na, may chika na naman si Kim Churva sa inyo. Kung alam nyo lang din naman, di ba, for sure, usap-usapan din ngayon. Bukod naman sa mga kaliwat kanan na mga issue, di ba, mga societal issues dito sa Philippines, abay, gayon din, hindi nagpapaawat ang mga sikat na mga content creators, vloggers, di ba, at isa na nga dyan, si Bea B, di ba, nung nakaraang upload niya, ay recent upload pala ni Bea B, ay ukol sa kanyang, kumbaga sa kanyang ex, di ba, yung talagang tatay rin ng kanyang anak na, di ba, kung naalala lang natin, ay tinalikuran talaga sila nung time na yon. At bakit ba sila usap-usapan hanggang ngayon? Dahil nag-comment lang naman sa isang video edit ang kanyang matalik na kaibigan na si Andrea Brillantes. Di ba? Na talagang sabi niya nga dito, hindi siya kinikilig. Kung lahat kayo kinikilig, pwes ako hindi. Maayong interested na nga lahat ng gantong content sa ma-uninterested ko na nga yung mga gantong content sa FYP ko. O ayan, na-block ka tuloy, na-mute ka pa, na nag-iisang Andrea Brillantes. Pero alam nyo, mga ka-vibes, no? Normal lang din naman eh. Valid naman yung nararamdaman ni Andrea Brillantes. At gayon din sa mga naging kaibigan out there na paulit-ulit, ilang beses mo na pinagsabihan, di ba? Yung kaibigan mo na marupok, na tama na, itigil na ang communication. Lalo na kung nakapanakit sa'yo, di ba? Whether meron kayong naging anak or anuman ang nangyari in the past, tapos biglang parang kakalimutan mo na lang lahat yun, na para bang willing ka na ulit tanggapin ang taong ito, ganon. And from the content na lang lahat, di ba? Naiintindihan natin lahat ang isang kaibigan na si Andrea Brillantes, dahil para sa kanya, hindi naman talagang magandang i-romanticize yung isang lalaking nanakit sa matalik niyang kaibigan. Tama, mali? Tama! At may point naman siya, kaso nga naman, syempre, ginawa parang sa tingin ng kanyang kaibigan na si Andrea B, talagang parang pinagkaktaan or ginawang content opportunity, dahil nga itong si Bea B, parang, di ba, kapag walang issue, parang, di ba, alam mo na, kapag walang issue, hindi ka usap-usapan, di ba, hindi ka trend, so ibig sabihin, baba ang sales, etc. and so on. So ginawa niya, nagkaroon siya tuloy ng content with her ex. At talagang paisdol nga. Basta paldo. yun yung term pala. Paisdo. Basta yun, paldo. Tapos, syempre, kahit naman sino talaga, talagang makakarelate, diba? At salute talaga dito sa ganitong klaseng kaibigan, yung hindi ka ito tolerate, diba? Yung talagang saludo po kaming lahat sa inyo, yung mga kaibigan na nagpapakatotoo, walang halong kaplastikan, diba? At hindi mo ito tolerate yung tao ng once na nanakit sa kaibigan mo. That's a true friend, girl, diba? So, kaya naman mga ka-vibes, kung kayo, alam nyo naman na talaga namang may ganitong klaseng issue, nakaka-relate ka na may ganyan ka ring friend na bigla kayo naging FO kasi nga paulit-ulit ka bumabalik sa ex mo, na ngayon intindihin mo na lang yung sitwasyon, intindihin mo na lang kung saan siya nanggagaling. Kasi syempre, she is a true friend or he is a true friend, diba? Ayaw ka lang niyang masaktan. Sabi nga nila, diba, may kasabihan tayo, hindi naman natin talaga nakikita yung totoo. Minsan, nakikita pa yan, or madalas, mas nakikita pa yan ng mga taong nakapaligid sa'yo. And they are here, diba? Sila ay nandyan to guide you and to protect you from, diba, evil. May pag-ano. Pero anyways, highways mga ka-vibes, syempre naman, kung ikaw ay nag-enjoy sa ating programang Disco Linggo, abay! Ano ba hinihintay mo? Mag-comment ka na dyan sa 92.3 FMR Manila kung ano ba yung mga ine-expect mong tugtugan natin sa susunod na linggo. Nang sa gayon, malay nyo, mapasama sa ating playlist next Sunday. Dito yan, of course, sa programang Disco Linggo. Sa mga hindi pa po nakaka-follow, subscribe sa mga social media accounts po natin, mag-follow, subscribe na kayo sa ating Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X, At gayon din sa Spotify, 92.3 FMR Manila lang po. Isama nyo na at idami nyo na rin po si DJ Kim Chorava sa lahat din po ng mga social media accounts. At magkarinigan tayo sa susunod na linggo, 5 PM up until 10 PM sa programang Disco Linggo, and every Saturday naman mga ka-vibes, 6 PM up until 10 PM sa programang Sessionista. Sa muli, nakasama nyo ang Chinitang Chika Dora, Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras, 9:41.

0: 60.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 11.28 Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Bibiga ang tawa at saya. Every morning.
5: Atro

ang tawa at saya. Every morning!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: FM, our favorite music radio. Ka-vibe sa soundtrip! At ito na rin ang inyong favorite ng magising, ang programang Good Vibes, Good Morning! Oh yeah! Happy Monday mga ka-vibes! Ito na rin ang inyong ulit tandem sa umaga. Ang mga mukumakaripa sa tama pero ang araw maaripa si Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Pwede mong ikuritin. Huwag na wag mo lang haharutin. DJ Jackalaka is his name! Tama ang narinig mo ka vibes. Ngayon ay Lunes! September 7, 2026. Ang tanong, kaya mo pa ba ka-vibes? Amin, nagsisimula pa lang tayo at papunta pa lang tayo sa exciting part dahil unang araw pa lang, o pangalawang araw na pala ng linggo na ito dahil Monday, mga ka-vibes. At haharapin na naman natin ang realidad ng buhay na kailangan mo magbanat ng buto at bumangon na para sa pamilya mo. Onge na! Siyempre, sino naman talaga ang dahilan? Eh, kung hindi pamilya mo, di ba? Sige, sarili mo na lang. Di ba? Kung ikaw, ang mga pangarap mo, yan ang mga dahilan mo para bumangon at kumita ng pera. Dahil kung hindi ka kikita ng pera para sa sarili mo, wala kang iba kaasahan na ka-vibes. Yan ang totoo. Pero shoutout na muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakakapakinig din sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensan. Good morning, Jensan! Ganon din po sa may 102.3 FMR Bacolod at Baguio. Good morning, Bacolod and Baguio! Good morning sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At para mas nakumpleto pa ang iyong umaga, ito na, iyahain na natin sa inyo ang inyong katanungan na para sa ating
0: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
4: O eto na, anong nga biyaya ang gusto mong matanggap ngayong bear month sa ka-vibes? Ano raw ang biyaya na gusto mong matanggap? Mahirit ka ba dyan? Siyempre yung iba sa mga ka-vibes natin gusto talaga ano, pera. Wala nang iba pa, no? Kasi marami sila pinagkakagastusan, maraming babayaran, at yung mga bayarin na yun, ano, minsan life and death situation, yung mga ganung klase nilang bayarin sa buhay. O hindi naman kaya, di ba, talagang sadyang gusto lang nila ng pera para maipandagdag sa kanilang araw-araw na panggastusin. Ano? Pero ikaw ba ka-vibes? Pinangunahan ko na yung sagot mo. Ano? Yun lang naman ay hinuha ko. Pero ikaw ba? Ano ang hirit mo ngayong ating question of the day? Pwede ka na pong makisagot sa ating katanungan na yan dahil posted po yan sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila. At malay mo, mabasa natin yung kasagutan mo. So pagbabalik ng inyong favorite pagising ang programa ang Good Vibes. Good morning! With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam kaya naman na dito ka lang nga ka-vibes. Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras, 4:21 na.
1: Good vibes, good morning!
2: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: Busog na busog ka! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:28. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo.
2: Really?

0: like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, tarikong, kikong,
3: perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: DJ Joko.
0: Oy, DJ Mamma Mia.
5: Gusto mo ng 1 million?
0: 1 million?
5: Oo, 1 million.
0: Nasaan?
5: Ha? Nakay OJ Diaz!
0: 1 million? Grabe.
5: 1 million, B!
0: Paano? Wait lang, di ba? Dapat may requirements yun.
5: Oo, may requirements oo. Kasi. Alam nyo kasi ano, mga ka-vibes, usap-usapan ngayon na sa social media ang pagbibigay ni OJ Diaz bilang ama ano ni OJ Diaz ng 1 million pesos lang naman sa kanyang anak dahil daw birthday nito nung nakakaraan lang 25 years old na ang kanyang anak.
0: 25 years old?
5: Oo, na si Erin. At dahil dyan, ano, nakarating siya ng edad na 25 years old, binigyan siya ng 1 million, hindi lang dahil nag 25 years old siya, ha? Kundi dahil nakarating daw siya ng ganung edad nang hindi man lang nagbo-boyfriend.
0: Wow!
5: Nang,
0: oh, diba?
5: Nang hindi man lang daw nagjo-jontis! Yes!
0: Grabe!
5: Diba?
0: Nagreklamo yung kakilala ko magbo. Nakarating siya ng 40, oo, pero hindi siya nakatanggap kahit man
5: totoo
0: lang ano, 1,000.
5: Diba? Single din naman daw siya since birth at saka di rin daw siya nagjo-jontis, pero bakit wala siya natanggap na 1 million?
0: Kaya, nakatanggap lang sa manang loob.
5: At saka ano, at saka confusion na kailan ba ako mag-aasawa? Yun ang ganun. Pero grabe no, nakakatawa. Ikaw ba DJ Joko Loco, pag si Puso ba nakarating ng gantong edad tapos walang boyfriend, hindi na adjuntis, abay bibigyan mo ba ng 1 million?
0: Siguro bibigyan ko siya ng ano, palakpakan tsaka prayer. Ang galing-galing mo,
5: anak. Ang galing mo, anak. Talagang biyaya ka talaga ng Diyos. Ganun na lang.
0: Walay mo, di ba? Di natin alam.
5: Oo, pag, ano
0: ba, na, after ilang ano, iba yung ano mo, naging ano ka, naging nanalo ka sa isang ano, loto, isang loto.
5: Mas mayaman ka na nun kasi mas matagal na yung panahon nun.
0: Tsaka
5: diba?
0: Mas mayabang na.
5: Mas mayabang pala. Ikaw ba ka vibes? Bibigyan mo ba ang anak mo ng 1 million o kahit anong pangalaga yan, 'di ba? Kapag narating nila ang ganitong edad, uso kasi yan minsan ano kapag hindi naman 25, halimbawa kapag nagde-debut, 'di ba? Kapag 18 na years old na, 18,000 din yung binibigay kasi uso-uso
0: diba,
5: na rin yan
0: totoo.
5: Yung 18 blue bills daw, yung mga ganyan. O kaya naman sadyang gift lang talaga ng kanilang mga magulang, lalo na kapag favorite nila yung kanilang anak. Diba?
0: Yung kakilala ko, nagdibo 18 problem niya natanggap. Grabe, sabi ko, bakit gano'n? Sabi yan, kasi ano nga yan, ganito yung sitwasyon nila, gano'n.
5: Oo, so, diba? Naku,
0: ha? Okay lang yan, oo.
5: Motivation yan ng mga anakis natin ngayon, ng mga junakis, ha? Lalo na mga may pasok ngayon, ha? Pag-igihin ninyo ang inyong pag-aaral. Diba? Huwag muna kayong magbo-boyfriend at mag-girlfriend. Malay ninyo, may 1 million kayong matanggap mula sa inyong mga magulang na araw-araw gumigising ng maaga para lang ipaghanda yung mga gamit ninyo sa school.
0: Yung ginagapan kayo every morning, ginagapan kayo, dinataguyon, diba?
5: Yan, totoo.
0: Kaya huwag kang magpapa.
5: Huwag kang magpapa.
0: So, ganun ka, vibes, kailangan mo lang talaga maging focus sa goal mo.
5: Tama.
0: Para naman talaga naman maabot mo yan. Kasi pag maraming distraction, di ba? So, talaga hindi ka makakarating doon.
5: Oo, totoo rin minsan. Huwag naman ganun.
0: Na.
5: Totoo rin minsan yun eh, no? Yung sinasabi ng mga magulang na kapag ikaw kasi ay pumasok sa ganyang mga relasyon, na nakaka-distract talaga yan. Isipin mo, ang tali-talino nung bata, di ba? Tapos nung dumating sa buhay niya, yung lalaki o kaya naman babae na kanyang naging jowa, di ba? Eh hindi pa naman nasa hustong gulang, minsan nagkakanda M&M, nagkakanda loko-loko na ang kanyang pag-aaral.
0: Totoo.
5: Yun yung iniiwasan ng mga magulang talaga. Pero minsan naman may iba na 'di ba pumapasok sa ganitong relasyon na maaga pa lang pero nagiging inspirasyon naman nila yung kanilang mga nagiging jowa.
0: Oo. Ikaw ba Mamma Mia? Ano, ilang taong ka na nagka-jowa ka?
5: Ay maaga. Oo.
0: Maaga. Alas 4:30 pa lang.
5: Ay, meron ka na mga ganun, mga alas 3 sa madaling araw nagka-jowa na ako.
0: Napakaaga.
5: Oo, maaga talaga. Kaya galit-agalit yung nanay ko sa akin noon. Talagang parang stress talaga siya kasi nga nagjowa ako na maaga.
0: Hindi, baka ano naman, yung alam mo yan, yung puppy love.
5: Hindi rin talaga, jowa talaga.
0: Oh, you touch my talala.
5: Oh, hindi naman ganun.
0: Ay, di naman ganun.
5: Nangyak.
0: Hindi, kanina plinay natin yung kantong yun.
5: Pero yung mga ganun ba, di ba? Nakakakaba nga naman kasi sa mga magulang yan. Kaya mga anaki, sa magpakabait kayo, ha? 4:50 na, huwag magjojowa ng maaga. Mga alas 8 na lang kayo magjowa.
0: Diba? Para office hour.
5: Oh, office hour. O siya, dyan na lang muna kayo. Hanggang alas 8 nyo rin kami makakasama, ha? Manggugulo kami hanggang mamaya. Kaya tama naman na, samahan nyo kami. Dahil ito pa rin ang inyong favorite pamagising. Ang programa, ang Good Vibes.
0: Good morning!
5: With your one and only kulit, Adem. Sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang aharutin. At sinisipon rin na Joko Loco is my name, baby.
5: Baby, dito na yan sa Bet na Bet kasi ang no bet! 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio.
5: Good Vibes is out trip. Ang oras.
0: 4:50 na. Perfect.
5: Pag-robe.
0: Tama.
5: Really?
0: Really? Yeah.
1: Good vibes, good morning!
6: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: Bagong ribbon na. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Chopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TBM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupa!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo.

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Abate, hinay-hinay lang sa pagchichismis ha. Baka nabubulunan na yung taong pinag-uusapan ninyo.
0: Ay, grabe naman yan.
3: At 5-9 din pa lang ng umaga ha. Parang dapat kumikilos ka palang papasok sa trabaho, be, ha? Ay,
0: bibig muna yung kinikilos niya eh. Chichismis muna.
3: Ano yan? Warm up nga naman kasi
0: warm
3: minsan.
0: Warm up, yan.
3: Vocalization.
0: Tama, oo. Para mamaya tutodo na sila, no?
3: Iba ka pala talaga, kabais. O, ito lalong iba to dahil ito na ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Ihahatid na sa
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, pag nag-abang ka naman talaga dyan ng masasakyan, wow, nakatutok sa atin. Eto na inyong Hulala for today, September 7, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at manginig. Aries! Aris, ang pagkaing pinakatatago-tago mo ay mabubulok lang din sa ref dahil malilimutan mo.
0: Ay?
3: Abay, ipamigay mo na lang para mas marami pang makinabang.
0: Totoo, diba? Diba? Sayang eh.
3: Totoo, nabubulok lang. Sinayang mo na yung pagkain.
0: Tama.
3: O Taurus, iwasang magbuhat ng mabibigat, baka bigla kang magkalagnat.
0: Oh.
3: Taray.
0: Mabigat ha, kaya yun.
3: Tama, o Gemini. Gemini, bawat trabaho at pakisuyo ay may limitasyon. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo namang magbakasyon.
0: Oh, bakasyon? Oo. Eh, sabi niya paano?
3: O, gulatin mo sila, umabsent. O, Cancer. Cancer, maghaharutan kayo ng bebe loves mo. Wow, harutan. Pero may mababasag kayong gamit dahil sa sobrang ligalig nyo. Yun lang. At least masaya kayo.
0: Mm-hmm.
3: Diba? Napatunayan yung mahal na mahal nyo ang isa't isa. O, Leo.
0: Leo.
3: 3 minutes ka lang dapat maligo sa araw na to. Kung sosobra ka, mamalasin ka.
0: Ay, ganun?
3: Oo. Oh, oh,
0: grabe,
3: oh.
0: Sumobra 1 second.
3: Oh, baka.
0: Ay, kaya.
3: Ay, baka kasi mamamatay yung tubig nila.
0: Oh.
3: May madudulas siya.
0: Mamalasin. Basta alam mo mamalasin. Kakwento mo na lang sa amin mamaya.
3: Tama, tama. O, oh, ito ha, Virgo.
0: Virgo.
3: Virgo. Pass.
0: Ah, yun o. Isang malapit na pass oh. Para sa Virgo.
3: Pass. Bukas ka na. Ha? Ayan naman yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Natandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joe. Kaloko. Ako naman si DJ Mamma Mia. Igis mo na lang sa pagka!
0: Gavibes! Ito ang unang kamada at chill ka lang. Itutuloy natin yung mamaya at shoutout sa mga yung tipong ano, mga anak na naniningil sa nanay nila ng ano.
3: Naniningil?
0: Yung parang napahiram, gano'n.
3: Oh,
0: yung sinisigil mo sana kaso nagkwento yung nanay mo kung paano kanya pinalaki at ano yung paghihirap, yung pag-iri sa'yo.
3: Oh.
0: Eh di sige, wag na lang.
3: Sounds familiar. Familiar. O di ba parang sabihin na, anak, pahiram mo na ng ano kasi pambabayad ko lang muna sandali dun sa ano, sa naniningil ng tubig sa labas.
0: Di ba? O kaya nahiram naman. Tapos yung mahiram mo, pwede ko ba maano mo na?
3: Bakit?
0: Alam mo ba nung ano, nung yung hirap ko nung...
3: Nung nanganak ako, halos nasa, ano, nasa huka yung isang yung, paa.
0: Oo, oh, yung panggatas na, yung, alam mo yun, yung hirap, diaper.
3: Iginapan ko ang pag-aaral ninyo, tapos sisingilin mo ako para sa 50 pesos.
0: Grabe naman, gano'n na, ano. Ano, shoutout sa mga nakaka-relate sa ganyan, grabe naman kayo. Gano'n talaga, normal yun.
3: Correct. Kaya mahirap talaga magpahiram ng pera sa kapamilya. Gagamitin nila yung relasyon ninyo.
0: Dapat ibigay mo na lang kasi.
3: Tama ka naman. Uy, minsan totoo yan, para wala nang samaan ng loob, minsan ibigay mo na lang. Kumbaga parang, sige, kung kaya mo mabayaran, sige, bayaran mo. Pero kung hindi, hindi mo po nabilitin.
0: Oo, oh, at least nasa mindset mo na, ayun, binigay mo na.
3: Oo, yun nga, hindi ka talaga ayos. Binayaran.
0: Kasi pag pinahiram mo, kahit nga ngayon, pag nagpahiram ka sa tropa, para magkakaroon ka ng ano eh, kasamaan ng lobby pag, pag maniningil eh. Anyway, shoutout na lang sa lahat ng mga kabibs natin dyan. Eto muna sa mga mamamalengke o nasa palengke na, alam mo yung habagat, malaki pala yung epekto nun sa pagtaas ng gulay, ng isda, di ba? So ganun yung sabi ng Department of Agriculture. Alam mo ba, sabi, Joko, good morning and kay Mama Mia
3: good morning
0: din.
3: Din
0: ha. Sabi nila, ito daw abangan daw kasi posible talaga yung sumirit ulit yung ano.
3: Sumirit?
0: Muling sumirit yung... Ay, sumirit.
3: Sumirit?
0: ang presyo ng gulay at isda sa mga susunod na linggo dahil sa pinsaling iniwan ng bagyo at habagat sa mga sakahan, palaisdaan, tsaka yung mga ano, mga pananim, 'di ba, na nasa lanta. So ayun yun. So kung mapapamahal yung pagbili mo, ganito na yung presyo sa susunod. Ay, yun, epekto yan ng habagat.
3: Oo, wag ka na magulat ka vibes dahil wala, ganun talaga ano, kapag ganyan po talaga ang panahon, na syempre mahirap din para sa mga magsasaka natin. Kung makikita nyo nga rin ho, 'di ba, sa balita, may mga pananim sa Region 2 na hindi na po na ibaba dito ano sa Metro Manila o kaya sa mga iba pa pong rehiyon. Dulot nga rin po 'yan ng bagyo kasi mahirap nga naman na bumiyahe mula sa kanila pababa dito po sa atin dahil nga po yung mga kalsada delikado po dahil pwede nga may banta ng landslide o kaya naman yung pagguho ng lupa, yung mga ganun ba. Kaya hindi na talaga na ibebenta. Tapos yung sa may San Simon exit nga, 'di ba? Halos isang linggo nga baha hindi makadaan yung mga truck, yung mga bus, kahit na ano pa man yung mga pan-deliver ng mga sasakyan na pang-transport ano, ng mga goods, hindi na talaga mailipat kasi nga dahil po yan sa dulot ng traffic, dahil nga rin po sa baha.
0: Ano kayong solusyon yung ano, doon ako ano sa solusyon, kaya ano kayong solusyon yung mahanap nila dyan para if ever lumakas ulit, may habagat man, may bagyo man, hindi masyado maabala yung mga ano,
3: totoo, kasi motorista. Hindi naman ganyan dati, di ba? Parang may babaha ng konti pero huhupa ka agad. Pero kakaiba itong nangyari ng mga nakakaraan. Kasi isang linggo talaga halos. Pero ngayon wala na. Ano, nakakadaan na. Possible na po yan sa lahat ng mga vehicles. Pero sana wag na talagang umulan ng malakas. Para
0: malamang
3: hindi
0: hanapan ng solusyon nila yan ngayon. Kasi
3: dapat ganun.
0: Hindi nila pinaghandaan yung ganun.
3: Correct.
0: Ano. So anyway.
3: Dapat ganun para wala nang maabala. Hindi lang mga pasahero, hindi lang yung mga ka-vibes natin, kundi yung mga pang ano natin eh, pang ekonomiya ba. Yan yung mga goods, mga pananim, mga hayop na kailangang ilipat ng lugar, di ba? Kasi
0: tama.
3: Kakatayin. Yung mga ganyan. Kasi
0: grabe
3: parang
0: yung ibang hayop na kilala ko nilipat ng ibang lugar.
3: Ayun lang.
0: Ay, lumipat pala.
3: Oo, gusto mo katayin na rin natin. Okay, ito hindi namin kayo kakatayin ha. Dahil may kasunod pa ang inyong mga kapalaran at magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising. Ang programa ang vibes.
0: Good morning!
3: With your one and only kulitan ng sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama.
0: Kasama na ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm your pet. 92.3 FM
0: favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip.
3: Ang oras.
0: Aros natin, 5:25. Perfect.
3: I'm a...
0: Really?
3: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
2: Galit na naman! Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes, sound trip.
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: like a Shirley.
1: Sa mga paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-tong, dog-tong, takitong, people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes!
2: Na para kumilos ka. Diba? Bilisan mo ah. 5:46 na ng umaga. Mas mabilis pa sa'yo yung oras, babe.
3: Ay, naman yung iba kasi ngayon after ng exam nila, walang pasok yung mga estudyante. Pero ay, ikaw ba? May trabaho ka ka, babes.
2: Oo, yung mga manggagawa natin.
3: Parang nagkaroon sila, Mamma Mia, ang tawag doon yung ano, yung mga estudyante. Parang break after exam. Ano tawag doon?
2: Semestral break?
3: Parang
2: tama
3: something
2: ba?
3: Gan, parang ganun.
2: Baka naman sa private lang yan.
3: Ay, hindi ko lang alam. Baka ano.
2: Oo, pero yung iba mga estudyante, dahil tapos na sila mag-exam, meron silang
3: semestral break. Parang may pahinga ilang araw, parang ganun, no? Tapos
2: sana
3: back to
2: all.
3: Ano. Oh, pahinga ka
2: sana
3: din?
2: Sana all. Pagkatapos sumahod, may 1 week na break. Sasahod na lang ulit. Ang kapal talaga. Pero eto na, abay pasasahuri namin kayo ng mga magagandang kapalaran dahil eto na ang huling kamada ng inyong mga kapalaran para sa Who Lala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
3: Ito ang kukumpleto sa inyong Hulala para sa mga nag-aabang dyan, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces!
2: Makinig at manginig! Libra, may ibubulong ka sa isang tao na maririnig naman ng mga katabi nyo dahil sa lakas ng boses mo. Abay, sabi ng mga tala, i-chat mo na lang para safe ang sikreto nyo.
3: Oh,
2: taray, may sikreto.
3: Talaga, i-chat? Oh, i-screenshot niya yan.
2: Oo nga, tama naman. Oh. I-voice message mo na lang.
3: Oh, well, ganun din.
2: Di, i-forward niya rin yun.
3: Oh.
2: Scorpio, kahit anong budget at pagbibilang ang iyong gagawin, hindi mo pa rin malaman kung saang lupalop ng mundo mapupunta ang pera na parang kailan lang ay nakuha mo. Bay, huwag mo nang bilangin para hindi ka manghinayang dito.
3: Oo, pag binilang mo kasi mas may stress ka.
2: Oo, gastusin mo na lang.
3: Gastusin mo na lang. Kasi paparating din naman, may paparating at
2: totoo.
3: Paparating. Basta sipagan mo lang.
2: Tama. Dapat, lagi kang may racket.
3: Oo, pero kung may pagkakataon ka makapagtabi,
2: oo.
3: Magtabi ka.
2: Oo, why not, diba? Dapat gano'n naman talaga dapat. Magtabi. Sagittarius, may magtataas ng boses sa'yo dahil hindi niya makukuha ang kanyang gusto. Abay, bigyan.
3: Gano'n, alto yung mga.
2: Hindi mo ka pinagbigyan. Ganon. Bigyan mo ng candy para matigil ang pagtatantrums neto.
3: Ah, magtatantrums.
2: Diba? Parang toddler pala siya.
3: Oh.
2: Oo. Capricorn.
3: Capricorn.
2: Capricorn, malalaman mo ang totoong intention sa'yo ng isang tao. Mabuti o masama man ito, nasa sa'yo kung tatapusin mo na ang connection ninyo o pipiliin mong makipaglaro.
3: Ay, makikipaglaro.
2: Aray. Oh. At sa ibang boy, nakipaglaro ka ng...
3: Ay, iba yung inalaro.
2: Ay,
3: grabe
2: naman. Iba ba yun?
3: Iba yun.
2: Iba pala yun. O, Aquarius, maiipit ang daliri mo. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman mapuputol ito.
3: Oo, diba?
2: Tsaka malayo sa bituka yan.
3: Oo, talaga mapuputol ang kalina ugat.
2: Oo, tama.
3: Ay, grabe yan.
2: O, Pisces, oras na para ibilad ang sampay mo.
3: Maambon pa.
2: Maambon pa. Wala na siya susutin. Ano magagawa niya?
3: Oy, mag-pray ka na lang siguro.
2: Mag-pray na lang natin yan. At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joe. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang. Sa
3: magkagawa! Shout out sa mga feeling weekend pa rin ngayon. Diba?
2: Oo nga naman.
3: Kasi nakakaano, diba? Pagka-lunas talaga. Parang pinupulubutan ka ng katamaran. Naramdaman ko yan kanina.
2: Talaga?
3: Oo.
2: Eh kasi may nararamdaman ka.
3: Naramdaman ko yung ano sabi ko, ano kaya? Tawag dito, ano kaya? Magkakasakit ba ako?
2: Tama. I choose to be present today.
3: Wow! Naman talaga.
2: I choose to be present.
3: O choose?
2: You choose? Choose. Choose ka dyan ka pa. I'm sa 5:50 na lang umaga. Kung ikaw ay nag-iisip pa kung papasok ka ba o mag-extend ka ng weekend mo, abay, nasa sa'yo na talaga yan, di ba? Kahit naman anong paalala namin dito, kung talagang tinatamad ka, abay, wala na kaming magagawa dyan dahil malaki ka na. May sarili kang desisyon. Sabi nga nila, tayo lahat ay may free will. Gamitin natin yun.
3: Wow, diba? Diba? Nagamit mo pa yun. Free will.
2: Gamitin mo sa tama, ha? Baka mamaya sa kalokohan mo gamitin eh.
3: Tama.
2: O, baka mamaya sabihin mo sa boss mo, bakit di ka pumasok kasi lahat po tayo ay may free will.
3: O, oh, diba? Diba?
2: Gandang dahilan yan. Bukas na, sisante ka na, ha?
3: Oo. Wala ka na papalikan.
2: O, shoutout pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakakapakinig sa atin, lalo na po sa FMR squad.
3: Ay, shoutout!
2: O, shoutout sa kanila. Talagang mansari na nila bukas. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At tuloy-tuloy lang din sa pakikinig dahil susunod na ang pinaka-aabangan ng sabayan ng Pilipino, ang buksaan sa agahan. Kaya dyan ka lang. Dito lang din ang makamenta. Makakasama mo pa rin ang inyong favorite pabagising, ang programa, ang
3: Good Vibes. Good morning!
2: With your one and only kulit adil sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
3: my name,
2: baby? Baby, dito lang yan sa Bet the Bet. Kasi ang the Bet, 92.3 FM
3: on Favorite Music Radio,
2: Kavibes sa soundtrip. Ang oras!
3: How's that then? 5:51, perfect.
2: Parang grobe! Tama! Really?
3: Yeah!
1: good vibes! Good morning!
0: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Good mood siya. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 5:58. Ang lupet.
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho. Yeah. Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak ba?
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldred! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Kabat!
0: Pag ganito ba, Mama Mia, naiintindihan ako?
3: Naiintindihan ka namin. Okay. At naiintindihan ka namin kung bakit kailangan mo magmas na rin. Oh my goodness gracious. We shout out sa lahat ng mga ina-allergy na ngayon. Nagpapalit kasi ang panahon din eh. Diba? Oh. Kaya talagang isa sila sa mga frontliner na biktima.
0: Oo, oh, talaga.
3: Frontliner dahil sila ang front. Pagdating sa mga sasalo ng ganyan, abaya, magpagaling po kayo. Get well soon dahil marami pa kayong sisiraan tao.
0: Oo, oh, diba? Kaya magpagaling kasi diyan ka magaling.
3: Tama. Ay, naku mga ka-vibes, ito pa rin ang bet na bet kasi ang new bet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes, the sound trip.
3: At syempre kasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaribas sa tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby! At ako, Vibes, gusto ko lang i-shoutout si Kuya Victor!
0: Ay, Papa Vic! Si Papa Vic!
3: Kuya Victor! Kuya Victor! Maipapasuyo lang ako! Teka lang! Maipapasuyo lang ako, Kuya Vic!
0: Ayan,
3: oh. Oo, good morning sa'yo, Kuya Vic. Thank you very much, ha. Oo, nagkaibigan.
0: Ah, okay. Sabi ni Revy naman. Ayos, good.
3: Oo. Okay. Ito na nga, mga ka-vibes. Sabay, syempre, narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan hindi lang namin kayo isa-shoutout. Hindi lang namin kayo pag-iisipin, kundi amin din kayong guguluhin.
0: Dahil oy, gusto
3: na,
0: mo ba?
3: Gusto mo na ba?
0: Oh, sige. Simula na.
3: Oo, kaya ito na nga. Papasukin na natin ang puksaan
0: sa agahan.
1: Buksan sa agahan! Buksan sa agahan!
0: Buksan sa agahan! Matinding daldalan to mula sa ating ka-vibes. Ito na ang katanungan.
3: Correct. Ang nabunot natin. Ang
0: ay, bagang.
3: Ay, hindi naman bagang.
0: Hindi naman bagang. Ano ba nabunot?
3: Hindi rin ngipin, hindi rin uban. Oo. Kundi katanungan ni Colleen ng kalookan.
0: Si Colleen, di ba?
3: Si Colleen ng kalookan.
0: Taga dyan yan, di ba? Sa Kalentong?
3: Sa Kalentong ba? Oh, akala ko sa kalookan.
0: Sa Summit One Tower.
3: Ay, alam mo, ang ganda niya. Oo, si Colleen. Ang ganda nun.
0: Si Colleen!
3: Colleen!
0: Sino ba ito si Mama Colleen?
3: Pwede rin, kasi maganda rin naman siya, di ba? Pero kanya po kasing katanungan, ano, ay pipilitin o pagpapahingahin.
0: Pipilitin o pagpapahingahin.
3: Grabe naman kayo magparinig kay DJ Joko Loco.
0: Oo nga eh.
3: Oh, nagmas na nga siya eh. Oo, eh talagang ganun talaga, hindi natin maiiwasan yan.
0: Totoo.
3: Pero eto na nga, abay love po tayo ngayon sa ating YouTube channel, ganun din po sa ating Facebook page. Kaya naman kung ikaw ay nahihiwagaan, ano ba ang lagay ni DJ Joko Loco ngayon? Sa oras na ito, abay makinig ka
0: ano
3: na at manood ka na.
0: Hindi mo palagay.
3: Pero ito na, DJ Joko Loco.
0: Ano ba, DJ Mamma Mia?
3: Sa ating puksaan, ano ang iyong napupusuan?
0: Ano ba ang sabi ni Colleen? Pipilitin?
3: O pagpapahingahin.
0: Ano na sa pipilitin?
3: Pipilitin.
0: Oo, pipilitin.
3: Oo, obvious naman.
0: Oo, di ba?
3: Pipilitin. Oo, syempre sa akin, ang pagpapahingahin na lang. Obvious din naman.
0: Obvious din naman.
3: Obvious din naman.
0: Ay, di. Minsan, ano din eh. Minsan, di ba pinipilit mo pa
3: rin? Oo, minsan pinipilit ko. Pero iba talaga eh. Parang feeling ko nasa isang, yung isa kong paa ay nasa hukay.
0: Ay! Parang nanganak. Nanganak ka ba?
3: Oo. Pero eto na nga. Ano, atin na bang pupuksain?
0: Pupuksain na natin to. Baka papuksain ng iba.
3: Oo. Baka tayo pa ang mamuksa sa kanya. Kaya palakpakan na natin si Colleen na ng Kaloocan. Uy, makinig ka kasi pinaghirapan ni DJ Joko Loco to.
0: Oo, naka-idlip na nag-susulat.

0: pahinga. Yo.
1: Oh, hey. Ready?
0: Ready?
1: Ready?
0: Ready? Grabe naman yun.
1: Magandang umaga talaga sa iyo, Kavibes.
0: Grabe naman yung Kavibes.
1: Grabe ha, ang challenge.
0: Na, grabe ko rin ha. Hindi ko kasi mabasa.
1: Totoo. Pero it's a sign na feeling ko kailangan mo talaga magpahinga.
0: It's a sign? Magsalamin?
1: Kailangan mo rin magsalamin na hindi lang magpapahingahin. Pero sige, DJ Joko Loco, ating niyang palawaki na bakit palawaki na pipilitin.
0: Sige. Sa akin pipilitin kasi kung pagdating sa trabaho naman, kung kaya mo naman, well, kung kaya mo naman, pasukan mo. Kasi alam mo naman na sa panahon ngayon, syempre mahirap yung wala kang kikitain. Mahirap yung tawag dito, puro kaasa na lang sa mga bigay. Diba? Dapat pag-iigihan mo, pagtatrabahuhin mo, lalo na't maganda naman yung inaatang sa yung trabaho at kayang-kaya mo naman at inaasahan ka, bakit di mo pasukan? Ay, kung kaya naman. Pilipin!
1: Totoo, kasi ano to nakasalalay kasi yung lagay ng kumpanya namin kay DJ Joel. Kailangan niyo pumasok. True to life talaga siya.
0: Grabe siya.
1: Sa akin naman, pagpapahingahin talaga, Day. Kasi parang, oo, totoo naman yun. Minsan talaga may times na kailangan mong pilitin, lalo kung nadadaan naman siya sa gamot. Ano? Pero yung tipong parang hinihila ka na talaga ng higaan at parang akala mo, magko-collapse ka na sa kalagitan ng iyong duty. Siguro yun yung mga oras o panahon na kailangan mo nang piliin ng iyong sarili. Kasi, di ba, parang okay, sige, ano ka naman yan eh? Sasagutin ka naman ng kumpanya niyan, di ba? Lalo kapag sasagutin ka niyan. Siyempre, nasa ano yan eh, nasa context kasi ng, o kaya nasa vicinity ng kumpanya naman nangyari. Yung pagkukulap.
0: Ipapahamak mo pa yung kumpanya.
1: Ipapahamak mo pa yung kumpanya.
0: Hindi, wala kung ano, tonsillitis lang, kumain ka ng matamis, tapos yun lang din naman nangyari. Ba't di ka papasok? Sa akin kasi, tonsillitis.
1: Diba, bibigyan mo pa ng problema yung kumpanya. Pero diba, ikaw din, bibigyan mo rin ng problema yung sarili mo. Kasi, nadadaan naman sa pahinga ang bawat mga nararamdaman talaga. O kaya naman, di ba, huwag mo nang ihintayin na hindi mo na madadaan sa pahinga yung nararamdaman mo.
0: Yung kusa ka ng pagpapahinga.
1: O totoo, yung kusa ka ng pagpapahingahin talaga dahil ayaw mong piliing magpahinga.
0: Di ba?
1: Di ba? Huwag mo nang hintayin yun, ka-vibes, kasi mahirap.
0: Sabi pa naman, Mama Mia, yung ano daw, katawan natin, sa feeling mo kaya mo, pero pag parang computer daw na kailangan mag-shutdown para mag-restart, yun nga yung pagpapahinga. Virus. Robot.
1: Naging robot ka pala, 'di ba? Pero hindi tayo ano talaga, 'di ba, mga ka-vibes, immortal. 'Di ba? Sinasabi lang natin 'yan na biru-biruan para maging lumakas yung ating loob. Uh-huh. Pero sa totoo lang, sa loob-loob natin din, gusto na rin talaga nating magpahinga minsan.
0: Ay, gusto mo na ba?
1: Hindi naman. Ah,
0: wala,
1: hindi
0: gusto
1: naman.
0: Mo na magpahinga.
1: Hindi ba yung mamahinga?
0: Ay, hindi. Pahinga lang, pahinga.
1: Huwag ganun, no? Pero ito ha, may mga entry yung mga ka-vibes natin.
0: May entry pa sila?
1: Oo, ito naman si Collector. Siyempre, pagpapahingahin na yan. Iba pa rin ang galawan kapag 100% ang kondisyon ng iyong katawan. Minsan talaga need magpahinga tapos bumawi ka na lang ulit kapag kaya na.
0: Diba? Naman. Pwede din naman.
1: Pwede rin naman. O ito naman na si Jericho Ferrer. Uy, ang pogi mo daw, DJ Joko Loco. Oh,
0: kasi nga, kasi nakamask. May nagsabi na din sa akin yan, pogi ko daw pag nakamask.
1: Wala naman si sinabi
0: happy
1: ganun.
0: Happy ka dun, Mama Mia.
1: Ito naman, sabi niya, si William Mortella, pagpapahingahin paminsan-minsan, kasi tao ka pa rin eh.
0: Ay, naman, totoo yun.
1: Oh, ito naman na siya, RG, yung ex kong niloko ko, sana magpahinga na lang siya forever. Ha?
0: What?
1: Sabi ka naman.
0: Yung galit tsaka puot ramdam namin.
1: Oh, ito naman si Louie Basco, kung ako yan, pahinga is the key para bawas stress, pati mga toxic na katrabaho mo mawawala.
0: Ay, grabe naman
1: yan. Po, alam yung pinagdadaanan, ha, Louie Basco. Pero ito ha, sabi ni Pedro Marasigan, ang galing yung dalawa, idol.
0: Ay, siyempre mamamiya yan eh.
1: O partida, nakamas pa si DJ Joko Loco niyan.
0: Eh, paano pa pag tinanggal ko? Wow! Oh, yeah.
1: Paano pag tinagal pa ni DJ Joko Loco? Hindi nang si Uwi at tayo lahat.
0: Apang angas.
1: Ang angas mo talaga, boy. Magpahinga kayo kung kinakailangan, mga ka-vibes. Huwag niyong hintayin na makameet and greet niyo si Lord. Sinasabi
0: diba?
1: Ko sa inyo, mahirap diba? Yan. At saka syempre, di ba, kapag wala naman tayong ibang natitira talaga na, alam mo yon na yaman, kundi ang ating kalusugan. Kasi kapag hindi mo iningatan yan, paano ka pa magtatrabaho sa susunod? Paano ka pa makakaraket? Paano ka pa kukunin, di ba, kung iyong kalagayan nga pang kalusugan na, ay hindi naman na fit to work? Yun nga yung sinasabi, di ba? Kaya nga may mga medical sa mga pag-a-apply sa trabaho. Kasi kung hindi ka fit to work, hindi ka patutuloyin sa iyong papasukan. Kaya dapat inaalagaan natin yan ang ating katawan.
0: Katawan.
1: Katawan. Katawan.
0: Diba?
1: Katawan. Diba?
0: alagaan natin ang katawan natin para sa trabaho, hindi yung katrabaho yun.
1: Ay,
0: di ba?
1: Iba yun.
0: Iba yun.
1: Diba, iba rin yun. Kaya siguro nagkakasakit ka kasi katrabaho mo inaalagaan. Mahirap
0: yan. Mahirap yun. Backfire ka din yata. Para ikaw ka vibes. Kung, di ba, ngayon kasi mga panahon, yung mga tipong, kaya nga sabi ko, pipilitin. Kasi nga, kapag kinakapos ka sa budget, di ba? Oo, wala naman problem kung lahat naman dumadaan minsan ka kinakapos sa budget, di ba? Ang ano lang din naman dyan, yung tipong magiging positibo ka lang dahil magpo-provide pa din sa'yo si Lord.
1: Will provide.
0: Oh, kaya sinasabi ko na si Lord, eto, eto na, tatapusin na yung discussion.
1: Kaya napag-ito si Lord, di ba? Wala
0: nang discussion, oo. Oh,
1: kaya eto na naman, magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising, ang programa, ang gagagagagad vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only kulit, Adam Sumaga, ang mamamoko baka ripos ng tawa, pero ang araw maariba, si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam baby. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang the Bet 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, Ka-Vibe sa Sound Trip.
1: Ang oras.
0: Oh, sa ating mga Ka-Vibe, 6:48 na. Perfect.
1: Parang kropet.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa nagka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
6: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning.
4: Ang

0: Bubu Sugar Shirley.
1: Pamamagitan yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong dogong taritong people.
3: Super friend.
2: Atropel.
3: Mama.
2: Really?
1: Yes. Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
4: Good vibes.
5: Vibes natin sa kabila na kanilang nararamdaman na abay talagang pumapasok at lumalaban pa rin.
6: Ay naman talaga, iba talaga kapag determinado ko at alam mo yun na dedicated.
5: Haray. At saka iba rin talaga.
6: I just want to dedicate this song.
5: Iba rin talaga kapag mukha kang pera.
6: Nakakaalitin ang salabi.
5: Iba talaga kasi yun talaga minsan na nagiging motivation. Maraming bayarin. Kagaya nga no, nung sinabi kanina ni DJ Joko Loco na kailangan talagang magbanat ng Vutoa.
6: Yeah.
5: Oh, kaya naman ikaw ayan. Kagaling!
6: Tama, dalawang buwan na lang. Maybe dalawang buwan makatanggap ka na.
5: Oh, ganito talaga ang panahon, ano, ka-vibes. Kapag nagpapalit ang season natin, abay, syempre, prone
6: ay,
5: talaga.
6: Ay, palit na ba? Ram habagat to amihan,
5: naman,
6: di ba?
5: Hindi naman, pero malapit na yun. Konting-konti na lang.
6: Konting-konti na siya habagat.
5: Oo, totoo. At konting-konti na lang talaga. Napuputol na, ano, at malapit ang umigsi ang kanyang pasensya. Kaya ito na, ibibigay na namin sa inyo ang
6: dog-dog-dog-dog kita aning mga kosa. Hey, mo ka vibes. Napapasabak ako sa diba? Napapasabak ako sa matinding pag-ulan sa umaga.
5: Totoo
6: naman talaga.
5: Same here.
6: Kapag madaling araw, matindi yung ulan. Di ko alam kung inisked talaga sa atin yung ulan pagka papasok tayo or
5: hindi, sadyang panahon lang talaga. Pero minsan alam mo, napapaisip din ako ng ganyan. Ano? Parang ano bang ginawa nating kasalanan kung bakit tinatapat na madaling araw
6: diba?
5: Yung ulan?
6: Ay, ito aalis na si Joko tao si Mama Mia. Siguro paulanin natin.
5: Tama.
6: Para ano,
5: tama.
6: Blessing. Ganun.
5: Tahimik yung langit nung umpisa. Oh. Bigla na nasa kalsada na kami. Umuulan na.
6: Oh, hindi ka makakasilok kasi wala kang tatabihan eh. Kasi
5: well, ganun talaga, ano ka vibes. Pero kayo ba, napapasabak kayo sa ano? Ito naman si William Mortel. Sabi niya, napapasabak na naman ako sa kainan nito. Pero slight lang, yung slowly but surely lang. Tama, wow, para kasi talaga. Shirley.
6: Diba? Napapasabak kayo ba sa chismisan ngayong umaga? Eh.
5: Totoo yan. O ito naman si Jeff Tadz. Mapapasabak na naman ako sa kantahan. Baka kailangan yung ka vibes ng singer sa busking sa mall tour niyo.
6: Wow, Jeff Tadz ka pala eh. Iba so pwede ito si Jeff Tadz kakanta.
5: Oo, talentado ka talaga, Jeff Tadz. O ito naman si Andrew Jan Habagat, napapasabak sa chicks nung nakatabi ko siya. Wow, iba ka talaga.
6: Ay.
5: Wapo to ha. Wapo to si Andrew dyan ha. Pogi ka talaga. Ito naman si Kathleen Mabel Apiado. Napapasabak sa matinding ka ba pag nakikita ko ulit siya nga mamayang flag ceremony. Ayan yung sinasabi
6: na. Naparabang.
5: Natin. Naparabang.
6: Wow, talaga.
5: Ikaw talaga. Mag-aral ka muna, Day ha. Oo, ikaw talaga, Kathleen. Mag-aral ka muna. Ang aga-aga nagigising ng magulang mo maghanda ng baon. Malay mo, magka 1 million ka rin kagaya ni OGDS, diba? Diba?
6: 1 million. Huwag ka lang magkakajowa tapos pagtatapos ka lang.
5: Tama. O ito naman si Adela. Abendanyo, sabi niya, napapasabak na naman ako sa maraming gawain sa trabaho, panibagong araw at pagsisika para sa hinaharap.
6: Tama! Ganun naman talaga yun. Parang diba? Slogan lang. Panibagong araw sa pagsisika para sa hinaharap.
5: Correct. Parang sa commercial ka lang.
6: Pang-slogan competition.
5: Oo. Kaya naman, shoutout sa'yo, ha, Ate
6: Adela. Hell.
5: Oo. At sa lahat ng mga ka-vibes natin na may unnecessary H sa kanilang pangalan.
6: Unnecessary H.
5: Diba? Adela. Junelle. Choco.
6: Ang payo, magmamamihiya.
5: Mamamihiya. Akiko. Diba? Para lahat na, diba? Lahat may H. Kaya naman, shoutout sa inyong lahat ka-vibes. At tutok lang dahil magpabalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programang Good Vibes.
6: Good morning!
5: With your one and only kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Bet. Gutaling yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet. 92.3 FM on.
6: Favorite Music Radio. Kabay sa soundtrack.
5: Ang oras.
6: Oras natin, 7:21. Perfect.
5: Para grope.
6: Tama.
5: Really?
6: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
3: Uy, kadyat niya. Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio
1: 7:26.
0: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
7: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang lupet!

0: sugar, surely.
1: Paboritin yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, dog, dog, tong, tong, tong,
3: perfect.
2: Tama.
3: Really?
1: Yes. Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Oh, konting galaw pa para umabot.
3: Hindi ka sure. Alam mo kung malilate ka na, minsan okay lang yan, tanggapin mo na lang. Kasi magmamadali ka nga, tapos ikaw naman yung hihingalin.
0: O oh, yung magmamadali ka pero late ka pa rin.
3: O, oh, late ka pa rin naman, di ba? Parang, ano na lang, parang palakpakan na lang for the effort. Pero
0: para hindi
3: talaga
0: ka malate, oh, huwag ka na lang pumasok ulit. Paalala, mula sa inyo ka ba? Hindi, ano ba, kaya mo yan, ano ka ba? Di ka na papangalanan na ganyan kung di mo kaya. Eh.
3: Tama. Di ka papangalanan ng Joko kung hindi mo kaya yung tonsillitis, di ba? Oo. Ayan naman, naka-vibes. 7:47 na ng umaga. Pero shoutout muna sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon. Si Star Racer, Gerard Michano, Joel Jason D. Harkyo, si Sari Lerma. Harkyo ka pala eh. Si Adele. Si Adro Chokan na Habagat. At saka si Kathleen Mabel, Jeff Tadsa, si William Martel, si Randy Artiaga Santisas, ganon din po si Dennis Fernandez, si Blank Tape. Uy, magandang umaga si Blank Tape.
0: Ay, Blank Tape! Yeah!
3: Yeah!
0: Diba? Si Blank Tape. Huwag ganon, sabi niya.
3: Huwag ganon.
0: Sa kanta niya.
3: Chika lang kasi yun. Yan naman ka vibes ha. Uy, shoutout din sa mga nakakapakinig sa atin sa oras na ito sa pamamagitan po ng 97.5 FM Argentina, ng 102.3 FM Bacolod, ganun din po sa Maya Baguio. Magandang umaga po sa inyo.
0: Maraming salamat siyempre sa pag-antabay simula pa lang kanina na medyo ambon-ambon pa madaling araw. Hanggang ngayon, amay ko nabiting ka, huwag ka mag-alala dahil susunod na.
3: Susunod ang inyong paboritong bitamina sa umaga, ang programa ang favorite vibe kasama si DJ Kiko Kaliko.
0: At kasama din si DJ Main.
3: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, sila po ang inyong makakasama. Kaya naman, nasang ka pa. Dito ka na. Tutok na.
0: Tama, wala ka nang rason. Parang maglipat pa rin sa siwan. So, ganun magsalita.
3: Konti na lang. Konti na lang talaga. Oh my God. Bibitaw na siya. Oh.
0: Konting-konti na lang. Kaya naman, habang meron ka pang oras, pumasok ka na.
3: Tama.
0: Mapuksaan ulit.
3: Mapuksaan ulit. Ha? O kaya naman, na bukas sa ka-vibes, kung nabiti ka sa apat na oras sa ating pag-uhuntahan, na may papapakinggan nyo pa rin kami bukas. Yan naman, pagsapit ng alas 4 na madaling araw, hanggang alas 8 ng umaga, tumuto ka na sa inyong favorite papagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: With your one and only kuleta del sa umaga, ang mamamukha makaribas ng tawa, pero ang araw maariba si Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: look who's my name.
3: Baby, hindi talaga yan sa Bet the Bet kasi I'm the Bet the 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Come vibes to soundtrip.
3: Ang oras?
0: Ang oras natin, 7:49. Perfect.
3: Para grabe.
0: Tama.
3: Really?
0: Really?
3: Really?
0: Yeah.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
6: Next, pawis na pawis ah. Ang lupet.

0: Uutang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Binago na ng Administrasyong Marcos ang mga prioridad sa paggastos ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng paghina ng piso laban naman sa dolyar. Umabot sa record low na 62.565 pesos bawat dolyar ang palitan noong September 2, 2026. Ayon sa Palasyo, tinututukan ng Pangulo at ng Economic Team ang pagkontrol sa epekto nito sa presyo ng pagkain, langis at mga gastusin sa negosyo at transportasyon. Kabilang sa mga hakbang ang paglalaan ng pondo sa mga programang mas malaki ang pakinabang sa ekonomiya at pagtulong sa mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo. Samantala, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na handa itong kumilos kung kailangan upang mapigilan ang sobrang pagbabago sa halaga ng piso. Dagdag pa ng Palasyo, patuloy na nakakaapekto sa ekonomiya ang krisis sa Middle East, lalo na't umaasa ang Pilipinas sa langis mula naman sa rehiyon.
3: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, iginiit ng tagapagsalita ng impeachment court na hindi saklaw ng prinsipyo ng double jeopardy ang kasong grave threats laban naman kay Vice President Sara Duterte na nakabinbin sa Quezon City Regional Trial Court at ang kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon kay Attorney Reggie Tongol, maigpit na ipinatutupad ang double jeopardy sa magkakasunod na criminal proceedings. Anila, ang impeachment court ay isang natatanging constitutional tribunal na tumutukoy sa political accountability at kakayahan ng isang opisyal na manatili sa pwesto hindi sa parusang kriminal. Sinabi rin ni Tongol na walang legal na epekto sa impeachment trial ang paglabas ng warrant of arrest at Vice President Sara Duterte ng bail sa kasong grave threats. Sumang-ayon dito si Senate President Sherwin Gatchalian, anya magkaiba ang mga proceedings sa regular court at sa impeachment court kaya walang epekto ang kasong grave threats sa isinasagawang impeachment trial.
3: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, tiniyak ng Palasyo na hindi gagamitin ang Philippine National Police o PNP bilang kasangkapan sa karasan laban naman kay VP Sara Duterte o sa kanyang mga taga-suporta. Ito'y matapos sabihin ni Duterte na nangangamba siya para sa kanyang buhay at hindi siya nagtitiwala sa pulisya at sa kanyang security team. Ayon sa Palasyo, tumutupad lamang ang PNP sa tungkulin nito ayon sa batas at walang kinikilingan. Samantala, inatasan na ng mga police unit na subaybayan ang seguridad ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Pero sinabi ng PNP na wala pa itong natutukoy na beripikadong banta laban naman sa Vice President. Nagmula ang pangamba ni Duterte sa seguridad matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte kaugnay ng tatlong kasong grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at later First District Representative Martin Romualdez.
3: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes ang bukalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes.
5: Wow!
8: Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning!
5: Wow!
8: Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
8: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
10: Yeah.
8: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
11: Grabe na to!
8: Tahan! Ay, di
10: Viva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
11: Ang

0: your favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR! 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo!
4: Masabaw!
2: Malaman!
5: Ganito kasarap!
4: Maninamnam!
3: Favorite vibe! Favorite vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo!
4: Kiko Kaliko!
3: At ang baby ng bayan, DJ May! Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
6: Favorite Vibe!